0: bless you.
1: Ile tan wa bayi.
0: Yes sir.
1: O ma to ta.
0: God bless Olorun.
1: Ton ba ti ta ile yen.
0: Yes sir.
1: Plan okunkun ni o. To ba ta ile yen. Ati moto eyo kan to ku.
0: O ta oko eyo kan to ku.
1: Omo yen ku.
0: God bless Olorun.
1: Sugbon ti o ba ti ta ile yen.
0: Yes sir.
1: Ti o ta moto yen.
0: O ta moto.
1: Olajide sin ayo mi.
0: Bade sir.
1: Loruko mi. Oko to Jesu.
0: Oh yes sir.
1: La ye pe mi.
0: Ofa.
1: Ba mo ri oke. Si oni.
0: Aremoleku.
1: Irere.
0: Kapi esalaro.
1: Gbe file wa.
0: Aye raje.
1: Ku ada lebi ni.
0: Oh.
1: Eni ba je eni emi.
0: Oh yes sir.
1: Mo ma mo pe. Ohun emi ni eyi.
0: Abesio.
1: Wa u da yi nati.
0: Yo
1: ya na Elohim. Wa u na sekaina. Ya mi no tunda. Ida yina yida.
0: Wa
1: da leka ruba.
0: Abesio.
1: Mo ko won lu eji oba.
0: Oh yes sir.
1: Oga,
0: yes sir.
1: Omo yan ni ku.
0: Ba ba jesun.
1: Ba esa mi yan.
0: Ba mi jesun.
1: Omo yan ni ku.
0: Ba mi jesun.
1: Ile to ku yen.
0: Ba ni sir.
1: Woli, woli ni mi.
0: Ah o kan fa.
1: Omo Oluwa ni so fun e.
0: Oh yes sir.
1: O ni ta.
0: Amen.
1: Oh my God.
0: Ya ya ya ya ya.
1: I don't ni ta.
0: Ba ba jesun.
1: Mo to owo yen.
0: Ba to kan to ku yen.
1: Ba n fi gbe omo yen.
0: Aye raye o.
1: Ba n fi gbe wa sori oke. Oko to Jesu lo nsoro.
0: Yes sir.
1: To ba di oruko re. Ni mo da yi o. Omo to sick yen.
0: Yes sir.
1: Omo yen nje.
0: Yes.
1: Ademola.
0: Ademola.
1: Ademola.
0: Yes Olorun o.
1: Egbe ni fun mi.
0: Yes.
1: To ba di aroso iran re.
0: Ayeraye Olorun
1: o. Mo ri to clear.
0: Yes Olorun.
1: Ma idale karua.
0: Yes sir.
1: Bi mo se pray lowo
0: yi. Yes sir. Yes sir.
1: Na gbe file yen wa.
0: Ayeraye o.
1: Ti n ba ti paro.
0: Yes.
1: Ki Olorun mo gbo temi mo.
0: Yes.
1: Oluwa wi gbe.
0: Kabesio.
1: O ni ta moto yen.
0: O be Jesus.
1: Odo se ti lo ba. Mo n ti e. Mo wa lori oke.
0: Yes sir.
1: Dojo Saturday.
0: Bani sir.
1: Mo mama wa leni.
0: Oh.
1: Ase tori awon kan to Oluwa fe ran mi sire.
0: Dad wa yo.
1: So wa ri ojo Saturday yen.
0: Yes sir.
1: Ojo kewa.
0: Kabesio.
1: Osu kewa.
0: Ojo kewa osu kewa.
1: Ah!
0: Ah! Ah! O ma lagbara o.
1: Osu dare o. O kun kun.
0: Wa gbe.
1: Satani atawon mogun re.
0: Bani sir.
1: Satani atawon mogun re.
0: Ko jagba.
1: Won kan je gbe. Ati ane re.
0: Yes sir.
1: Ati yawo re.
0: Daya.
1: Atale re.
0: Bani sir.
1: Ato omo to bi.
0: Opo omo to bi o.
1: Oga.
0: Bami o.
1: Won kan je gbe.
0: Oh yes sir.
1: Ni ilu Lesa.
0: Lesa.
1: Oga.
0: Yes sir.
1: Oga.
0: Baba mi o.
1: Oga to ba je driver.
0: Yes sir.
1: Ko ba je driver. Ni roundabout.
0: Kabesio.
1: Oye ma je olori driver.
0: O ba je olori driver.
1: Ni ilu Lesa.
0: Ni ilu Lesa.
1: Ejo ko yoju si mi.
0: Bani sir.
1: Mo ti gbo radio yo. Eni ba mo.
0: Kabesio.
1: Eni kan wa ba mi lori oke o.
0: Yes sir.
1: Ni ilu Lesa. Oni koropo.
0: Oke.
1: Awon ni koropo.
0: Bani sir.
1: Mo fe gbe koropo.
0: Yes sir.
1: Bi 30.
0: Kabesio.
1: Koropo 30. Sinu Ilesa.
0: Yes sir.
1: Tori Oluwa wi gbe.
0: Ayeraye o.
1: Ki gbadua.
0: Kabesio Olorun.
1: Ki de da ororo. Lori awon eniyan. Ni ojo Saturday.
0: Saturday.
1: Ojo kewa.
0: Ojo kewa.
1: Osu kewa.
0: Osu kewa.
1: Mo ni kilode. Iku oku yanu o. Mo si iku oku yanu o. Won ni gbe ka omele.
0: Me Jesu.
1: O ba gbe gbogbo nkan gbo.
0: Bani sir.
1: Iran mi.
0: Eh.
1: Eh sir.
0: Ma fi sere o.
1: Tutu e dani. Afiti ma so Oluwa lona mi.
0: Ma fi sere o.
1: Oluwa wi gbe.
0: Oh yes sir.
1: Ejo.
0: Kabesio.
1: Ma fun won moto.
0: Yes sir.
1: Moto ofe. La ko won wa. Moto ofe.
0: Yes sir.
1: Ni o da won pada.
0: Kabesio.
1: Oga.
0: Baba mi o.
1: Ago.
0: Yes sir.
1: Meje aro.
0: Meje aro.
1: Lati ma bere adua.
0: Ipade ti ma bere
1: o. Lori oke sioni.
0: Lori oke sioni.
1: Tori wi gbe.
0: Oh yes sir.
1: To ba ti di ago mewa.
0: To ba
1: di
0: ago mewa.
1: Ojo kewa.
0: Oh yes sir.
1: Osu kewa.
0: Kabesio Olorun.
1: Ten ten ten.
0: Bale sir.
1: Ibi oba wa.
0: Ibi oba ti wa.
1: Ororo gbudo ti kan ori e. Oga ma bo. Wọ́n mọ jọ.
0: Ọjọ́ tẹ̀tẹ̀ bá
1: kọ. Àkúrẹ́ ló ti gbọ́ mi.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Dé ilé sà.
0: Ibi ó bá wà.
1: Ọjọ́ Sátidé.
0: Ó bá ti gbọ́ òun
1: yóò. Àyà mẹ́nu kẹ́rù.
0: Kábíyè sọ lọ́rùn.
1: Wọ́n tó bá fẹ́ dá sí.
0: Yẹ sà.
1: Auditorium tó ń kọ́ lọ́wọ́.
0: Ẹ́ o.
1: Tó bá ti dé ilé sà.
0: Yẹ sà.
1: Lọ́wọ́ bí ó ti ra cement. Kábíyèsí o. Gbé wá sórí òkè.
0: Má
1: gbé bọ̀ mi.
0: Jesus.
1: Iku omo ni woli e.
0: Oh,
1: e so fokunrin yen o.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ko gbe omo yen wa o.
0: Oh.
1: E sà.
0: Kabesio.
1: O ni ta le yen.
0: Ami Jesus.
1: O de ni ta moto yen.
0: Ami Jesus.
1: Eyin ara Sangwater.
0: Sangwater.
1: Sori ojo Sunday.
0: Oh yes sir.
1: To ba mi si e.
0: Baba mi.

ṣe bẹ ma kiyin ku ojumo mo ka oro sori eto ati pale ireyin ni koni diamond 88.7 fm lore akiyin lapare wa ila orun iwo orun ari gbogbo origun mererin agbalaye pata gbogbo bi te tin lafani lati tun ma gbo ikoni agbadunu ni diamond 88.7 fm lore emi omi de layin ka jani ajibade kiyin wipe e ma ka oro Eje mu lati ni iwe iroyin the punch to jade lojumo to ni olori okoko fata lorilede Nigeria to tun je are lorilede yi are Bola Tinubu yo bere to ipolongo ibo re iyen fun sa elekeje ni ipinle Kaduna ni ojo kerin le ni ogun osu kewo odun ye se wari adari agba iko olupolongo ibo are ti egbe oselu APC Asofi Abdullah Ziyare, ohun lo kede oro yari lasiko to ba won royin soro iyan ni ile ijoba ni role ana ti se ojo eti iyan leyin pa leyin gba ti o se ipade ta pelu awe Bola Tinubu ni ile igbe ore to nbe ni ilu Abuja Owa je ko di mimo oni ise ti bere loni perewu iyen lori ipologo ibo sa elekeji are Bola Tinubu inu the punchy ni go yan wa la ra toni

0: ṣe ni jẹbẹ tẹ gbọmọ lolujọba lọwọ ti o mo n to le ṣe mọ eku ti o de la ri tẹlẹ ta n wijọ o de paapaa la n wa bayi ta ti ri ṣe baba rọde ari kutu ode
1: latinu awon iwe itaruko literature to se yebiye latonwo awon nkotan to yayi to gbamuse baba mama boda anti ati eyan omo ile iwe gbogbo ete ti bele je ke badun eto ayoka fun ogbon baba ogbon ima ati oye ta ko ninu awon iwe itan to dun morin morin yi ta fi gbaye rorun e ma tati si eto ayoka lori ikani ni dede ago meje abo aro ni gbogbo ojo aba meta satide eto ayoka latenu ife oluwa adebayo e badun e bi ka si nkan

won lewure to wole ti ojuba yo deran amuso agotan to wole ti o kago yo deran mole imo ba deran amuso kim si mo deran mole na mo se njuba gbogbo awon ti ba to si ibolodun o ma re iba koda iba sheda iba gbogbo lade lade iborun leke ibomode ile iba agbagba ile iba tokore iba tobirin ife oluwa adebayo o loruko mi mo ki wa wi pe aku ojumo ojumo re ojumo wo aiku bale oro lo mo wa loni mama kira mi pe mi la mo ki aro o ma wo ko gbirin bi erin fun maniko yi eso ni mi o ma gbon yiyan emi lo mo osuju apopiri dagba fa so fun po fun yoyo dagba fa le be ti ma ngbo ni gbogbo ago meje abo ni ojo Saturday eto ayoka ona ni baba tunde aziz oloye wan ololo otu eto ayoka niko ni yi daniel afolabi nels d unolowo button ni tin ba mi ko gbogbo e papo be ti ma ngbo na ni e mo we tan ka lowo lori eto ayoka niko ni yi e be mo re mi aja soro na ni e se ri pe tohun o tin lo sope were di were baba fa ni bi ta ka de njejo ati mo re mi aja soro won ti sasala fun emi won kuro ni le odo won ti mori le ilu lefe amo mo re mi so fun oba ole odo ngba na yin oba wirin ipe ko si awon nkan kan ipe ka won le ba segun ile efe la mo ipe o nga oba wirin siwaju ni eje ka wo boro na siwaje ori ketalelogun ni oju ewe ogojo ibere lati mo gbe loni

0: tun pada sori eto ayoka ife oluwa adebayo loko mi lekan si e je ma tesiwaju ba ba se ni lore won ni ope laada yi lo mu ki mo re mi ti lowuro kutukutu ojo keta pe ewure o gbodo gbagbe lepo be ni agunto gbodo gbagbe le ri omu mo sun ati oloro gbo omo re kan soso lowo atole faye mi si ati enikan na tun tele won won ko ese ye ese idunu ati ese imore sona o di rere lodo ese mirin lodo iya lodo won ni erin lagbara nrin ko do loju terin serin oni ko omo re mi fi pade iya lodo lojo na o ti e dabi eni pe iya na tun se yem si oju re dabi tomoge ti oju ogun odun lo mo re mi dupa lo bi ile bi eni o mo riri ore ati atileyin ti iya se fun ni gbogbo akoko isoro na beke ba se ope lo pe re lara ohun ohun ba ti pare mogun na lara iya lodo lo ni gbowo ohun gbogbo fulenge ohun ko koja atileyin re lara ohun yo gbo yo to yo dagba bi ara oro yo je omo kale ojo ale re adara koni firaun gba on jeje ire lefe to soju re koni baje mo ire lawon omo ri ni lefe nibi ojumo ti mo wa o piri leyologo re yo ma ji bi ojumo kokan ba ti mo ba o ije kini iya fe ko mu wa gege bi eje to won san iya lodo ba so pon pe
1: onu orogo ma re ni nkan ti o besin mi ri fe ola
0: Hey, iya ki lo de omo nkan soso ti mo bi mani iya lodo ba ni mo ti wi han lopo gba pe a mo ba gba jiyan a gboluweri lerun ni mo re mi ba fidi jale pebe o nfe kan na tun ori re be lo n jarun pa nibi to joko si to n ja poro omo re to n wo loju roro o tun wo oju iya o ri pe iya o ti eri to ru rara oju iya dagba oni oju re da oju re o si da be ri ko ti e si oju abi amo loju re lote yi rara mo re mi o mo igba to fi

0: jọra.
1: Mímọ̀ rẹ̀ ọlọ́run ọba aláàtí fọlọ́gbọ́lọ́gbọ́ ti fi sọgbọ́n fìtọ́nà ọgbọ́n kalẹ̀ fáwọn tó bá gbọ́n láti forí pa ọgbọ́n sẹ̀mọ̀nà. Ló gbé àdíkọ́tùl Hikam Garden of Wisdom kalẹ̀ ká sórí afẹ́fẹ́ láti máa ti bẹ̀ múmi ọgbọ́n ni o. Àdíkọ́tùl Hikam lè to gbogbo ẹbí tí òyò ẹnìkan kálẹ̀ láti wá fi ìtọ́nà àlùkòrò Anil Kerim àti Sunnatul Nabi àwọn àlúlú ọ̀rọ̀ ànábì kẹ́kọ̀ọ́. Bá a ti tọ́ máa re máa fẹ̀kọ́ ìpìlẹ̀ ṣùpọ́ tó tọ́ sagbada tọ́ máa fi táyé dágbé pẹ̀lú ìmọ̀nà. Òun sì ni ó bí àǹfààní bá a ti ṣàtútù àwùjọ. Ká ti pìlẹ̀ pété ọjọ́ iwájú tó ní fàyàbalẹ̀ níbi gbogbo ẹlẹ́kàǹka ìgbésí ayé wa gbogbo. Àkíkí ọgbà ọgbọ́n gbà lètò yìí kò sá sí méjì. Gbogbo ọjọ́ Sátidé láago mọ́kànlá ìyálẹ̀ tá dáago mọ́kànlá àbọ̀ 11 to 11:30 AM. Lẹ́tọ̀ àdíkọ́tùl Hikam mo máa wáyé lórí ìkànnì Diamond 88.7 FM Ìlọrin pẹ̀lú Ustaz Ahmed Ọlọ́nkẹ́mi Arádẹ̀mí tí wọ́n máa tọ́kọ̀ ètò. Ilé ẹ̀kọ́ tí kọ́ mọ bá a ti ṣe dẹni ìṣáájú lọ́jọ́ iwájú ní Imam Rahim International School ló ṣagbátẹrù ẹ̀ nígbè tán. Àdíkọ́tùl Hikam ò ṣe é mìs rárá o. Ẹja àtòjọ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn. Bismillah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أدعو كفون ولون أطر إكاد جفون نبي محمد بقبع وني ولون بقبع الفا وعلى ما سبع شلك دار فون لا دين بقبع الفا أوني مما تي وفي مما جعون تون جعون أسي نينو لول بركة تواي ti ilu loni fi di madinatun aw madinatan islamiyatan ilmiya olon dakun gbogbo awon eni olon be olon dakun masaba wa duta yi won olomo je ki le won baje ilu loni olomo jo baje be latodo baba wa olala wa oba wa ilu loni sheikh olon dakun ilu loni olomo jo baje lori won ale olomo sa wa salekun alafia o kwa olomo sa ba salekun fun won gbogbo awon alfa bi awon alfa wa sheikh ahmed ad-doktor ahmed bi won ti man ki won emi na copy e mo paste be olodum dakun gbugba won ni olodum be gbugba won fa la la la be won ja ko ja kan olodum dakun mo se ba se le kun dada fun onikaluku wa ah le adayanri ah baba wa ti olodum gbe ile eko la la ni ile eko dunu ile eko olorire ni'mar rahim ti olodum gbe kale ni oruko won fadila to sheikh muhammadun na'im albaraka olodum dakun albaraka ra won olodum jo yo laila ile eko wa ni ma rahim olodum jo baje olodum je ko mo kun si mi olodum dakun ma se be ni ita buru titi laila gbogbo omo tin wa mu de be olodum dakun je ki won ma ye ola la ilaha illallah gbogbo awon staff ni ma rahim patapata gbogbo won na la ki olodum dakun mo se ba salekun da do ni kalukun won ladanri fadila to sheikh ad-doktor ahmed abdurrahim aradami afasko ina ba won dupe folohun ti olodun ni ki won sese yori doctorate won ni rorun olodun kun adupe lori ile na alekun ore olodun sa ba se fun won na ma kira wa ni le pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu aloni oni yi yin o ma je continuation fun topic ti a treat bo lati last week ni last week amu topic ti amu ni last week ni selbiyatu talaqi ala al abna awon negativities awon disadvantage ti oko ati yawo ba kora awon le to le cause fun awon eso odunu tolorun ti ni ko jale lara awon tele now nigbati a treat topic ni last week opolopo comments opolopo calls opolopo mula adot lagba lodo awon eyan koda awon mi na o to send the topic on to send the video awon afa mi na to won ti treat topic yen won send e si mi beni lori oro topolopo awon eyan so na ni pe atoleak ka ki oko atobirin kora won le won nu je solution beni lo to ni ko si eni ti o so wi pe to ba tin di pe nkan ba tin la emi lo ko se eni to so pe dandandan ki won continue re ta ba wo lo dawon alfo ni mimo won pe kekan ni al-maqasidu shar'iyya there is legal islamic objective kini kan ti won pe be ona al-ghayat wal-ahdaf wal-hikam allati shar'a Allah ta'ala min ajli tahqiqiha jalb al-masalih lil-ibad wa dar' al-mafsida wa dharar 'anhum awon kini marun ni awon afoni mi mo so won la won kan marun yi won islam esin gbe won kale fun wa ko le ba ma je masalih interest wa kale ba ma ko sinu para iparun ka si ma ko sinu inira ninu awon mo kosu shar'iyya yi ona pe kan ni hifsun nafs hifsu nafsi ona ni bi tahrim al qatl wal i'tida ona ni pe gbogbo agbara ti yin o ba sa temi yin o fi ni bo iyan gboro sa gbogbo ti yan ba nse lowo ti yan ba ti ri pe akini ti mo wa ninu e ti mo engage ninu e kini yin o gbe mi mi won ni ki yan fi kini yan ki yan jade nbe o da ki yan jade ninu kini un ko ma pa ko ma ko ko ma gbe mi yan tori won ma so ninu oro won ni ko oro aye o daju ko oro sare lo so iyen liyan to ba ri ni, ni janibu yen legbe ni aspect yen to ba ti ri pe ko sin ti won le se mo eleyi ti won wo yi emi le bo le iyawo le ku abi koko ku islam na o provide the solutions pe nkan to ko sin nkan to ku ju pe koni kaluku lo lototo e ma wa alquran olorun ba le ke ola to moro so pupo olorun ni fa amsiku hunna bi ma'rufin أصرحوهن بمعروف الله بالك يلا أمبربو أمبربو نتوري أسيكو الله واني فأمسكوهن بمعروف تو باواتي دي أسيكو كان تأتي ودي ستيجي كان تواري بي أسيلي ألاو لوفو نينو آييني إفاسي لي كونتينيو نينو آييني بيسي سي لي كونتينيو نينو آييني الله نصفا وكوني بي فأمسكوهن إدان وقبادا سينو لي إدان وقبادا beba agba won pada yen bi ma'rufin ko je pelu daada ni o alaye polo e body tori asiko olorun tu wa ni awsarihunna bi ma'rufin abi ti e ba ti ri pe love ko si fe mo rara gbogbo nte le gbiyanju lati se ti se e ri pe ife yin o le exist mo rara olorun ni e fi won le ani khallu sabilahuna olorun ni e fi won le ka won na wa love si waju keyin na wa fe ti yin si waju e ma wo nkan to olorun so nbe Olorun wa ni aya mi nko oni sarahan jamilan te ba wa fira yin le o gbodo je tola ko ni o gbodo je divorce o gbodo je ikore ni le o gbodo je ifire ni le to je bila adha te ni nira yin la lori e wadaran wadararin ti o ni je ifire ni le to se pe onikaluko ti ni apalara ko to fira won le oko ti okun ni o ti wa labo ara obirin o ti wa la oni rara iru e kono fe bal bi inha ila alaqa bil rifq won ni te ba fe end the marriage yin te ba di pe the only solution si na ni pe ke end the marriage yen e end e bil rifq pelu riro e fi ma surety bara yin lo nitori pe to ba possible pe ti bimo laarin ara yin tele te ba le ni co-parenting gidi wasitir elekeji ni pe inu nkan ti awon afon te so ni so ni pe wasitir e gboro gbianju pe ke ma bura yin lasiri ko tumo pe ti wa fira yin le ka mo tu asiri ara yin ngba te fira yin lowo okunrin o ni bi to ku si obirin ni bi to ku si ke wa tori pe ti wa kora yin le yen kokunrin ma wa tu asiri obirin ko obirin ma tu asiri okunrin aye te ti na social media asi ke wa mo post gbogbo bi to ni kaluku yin ku si ke mo post social media islam lohun o fere won bi okunrin ojogbon kan kemada te kula an zawjatik kilo so ni pa okun ni pa yawo re oni ah oni ko si ninu eko ko si ninu wa omo oluabi ko ohun ma soro sheriku hayat ohun ko mo so fe lomi o wa ni kadara wa gba on meji papo won ko ra won le o wa ni kini o kilo le so ni pa obirin yen oni ko si ninu eto na jaru aradil akharin ki e ma tobo personality elomi ewo ma surety wa karama te ba fira yin le na e fira yin le lori apele wa tiram te ba fira yin le na e fira yin le lori pe ah koni si e mama maintain be se fun ra yin ko da respect yen lo e ba maintain e lo ni ti o ba wa de ti o ba de pass ti o ba decide yi ku ba ba wa de aye yi ku ma di pe won ko ra won le olorun tu wa mo ya kan wa nlo qur'an na pe te ba si le manage ara yin tele gbafe laye nitori awon omo nitori iya ti ma nsaba jomo ti iya ati baba re ba lo lototo olorun ni wa ni wa in khiftum shiqaqa baynahuma fabu'athu hakaman min alihi wa hakaman min ahliha to ba si je wipe won si le allow ife ninu aye won ko tun tun bere from start ko tun fun ra ni second chance ninu agbe ninu aye won olorun ni e pe awon ojogbon nile oko e pe awon ojogbon nile yawo in yurida islaha ta o meji ba di pe awon si le gba fe laye ninu emi won olorun yu wa fi kullahu bainama olorun fi first ko nge laarin won eleyi la fi nso eleyi nje advice fun gbogbo oko atobirin wi pe ko si perfect marriage laye eyan o ma manage ara yan na ni
0: eleyi bakan na ni shani bi o ti da baun elekeji ohun ni pe a pe awon okunrin ta jojo kunrin bi temi bayi ta niyawo nle si akiyesi kan ti a ba fe ki marriage wa continue ta ba fe ni ijo ta ba fe ni happy marriage awon okunrin ta wa lasiko sin ni lasiko ta nlo yi agbodo drop agbodo sokale die ni bi authority ati supremacy wa akoko ni wi pe agbodo ma ri wi pe omo obolorun ti da aye ohun na ni pe okunrin lolorun gbe supremacy fun abobolorun se wa gbe authority fun ohun na agbodo come down die agbodo ma lo tan agbodo ma lo die die lati le ba ri wi pe a fi ogbon se nitori pe awon obirin ta nri hun bolorun ti da won ohun ni pe gbogbo ona la ma n gbo gbogbo gba ipenjo to bi ni ba se nkan to da awon agbalagba awon oni mimo ma so pe won se aidani iyan gboro ma expect nkan ti o da lodo won gbogbo gba na ni iyan wa ma manage won iyan ma ri iyan ma fi riri se bi ari iyan ma fi gbigbo se bi aigbo iyan wa ma ba iyan ma persuade ara yan iyan ma ba ara yan soro iyan ma titi gbogbo iyan pada fi se kini o to pada fi jora won elekeji ni pe awon okunrin agbodo ma ro wi pe obinrin ta lo feun filiza to kaba die nikan ni eyin ju enikan ni idunu enikan ni ibikan ni won ti bi won ojo bi yin papo baba to bi o to lati kekere lati nu oyun to fi lo primary school to fi lo secondary to fi lo university omo mi a ma se masters ni le won goko to dele oko ti an ba wa ro to mo obinrin hun yin o gbodo ma ro ti baba re to yonda to le yonda omo re fun yan oni ki e ma ro gbogbo gba won pe afa kan ni inu awon afa gba ti islam produce Ashekhu Muhammad al-Mutawalli al-Sha'rawi won ni alejo ti omo re okunrin se yawo o wa pe omo re okunrin o wa advise won so fa pe ya bunayya ire omo mi inna hadha al-mar'ata abi hadha al-mar'atu won ni Shekhu Sha'rawi so fun omo re okunrin pe so ro omo ta lo mu nile oni le to di yawo re tarakat al-aba mu fe ko mo pe lorin o ti fi baba re le o bi baba re se nife re to ohun na nife baba re to o ti fi baba re le wal umma o ti fi ya re le wal akha o ti fi omo awon omo ya ero kun o ti fi won le wal ukhta awon omo ya ero bi na o ti fa won le bakan na waja'at litakuna laka wahdaka o wa ko wa le titi e nitori ko le ba je ti wo nikan fakun laha kulla aula Sheikh Sha'rawi so fun pe sori gbogbo awon eni to file ohun gbianju ki wo wa je baba fun gbianju ki wo je gbogbo won fun je baba fun je iya fun je egbon fun jaburo fun won ku ti mo pe nile won na alawo ku ni in fa won expect lodo won na ni pe ki wo totan iye ta wo kunrin gege lele keji fun awon obirin ta wa na wa le oko ta n face one or two difficulties ni le oko lowo lowo bayi eleyi ti o ma je advice fa na ni pe suru odowo wa tori pe gbogbo nkan yi dun le kan na ewuro te riun o ma nkoro ni bere ni e ma npada dun ni gbeyin eyin o le expect pe nijo ti won ba biyan na le yin rin eyin o si le expect pe o fe joko ko joko ta ko to nase iyan ma njoko ko to nase ni ki sare dun ni be na e jo ma manage ara yin ni tori pe bi to po lopo obirin na ti fail ninu marriage ni pe won fail lati accept boko won se ri ni pile pe ko jo kora won jo ko jo dira won mu a opo ko yo ti ni moto awon kan to ni moto entice nita nigba mi gan opolopo ya gan ni won ma nje ko po opolopo obirin se mistake ni bi bayi awon ni won mo ko ni kan ti o da awa bi ojogbon kan su ila hakimun won bi ojogbon kan le re pe kayfa ta'ruf aw kayfa ta'rifu ma'adin an-nas bo ni ti mojulowo eyan oni se ri okunrin yo oro fu azawju inda maraji zawjatihi nigba ta ba fe mo oko gidi igba ti yawo re ba sick ni o ma wa ta'rufu zawjatu igba ta ba fe mo yawo gidi in da fakiri zaujiha nigba to ko ba ti lu lowo to le ni suru pelu e to le ba jiya to le farada titi ti olorun fi ni ki nkan da ohun opolopo obirin ni si wa lawo si ni suru lere olorun sugbo la wa ohun lo opolopo eleyi na ibi bayi ibi to opolopo obirin ku si nenu ti won ma fi ni breaking home ele na nje wa si fun opolopo obirin ati fun opolopo iya yawo e so fa awon omo yin nigba te yin bere be ti bere pelu baba awon to fi ri ba won pe suru le se to fi ri be e so fa awon na ga ma se suru pelu oko won pe yin o pada da a ibi ti ya pari wa si ti ose isi insha Allah lori agbanrin wi pe ka fi bara wa soro ka fi manage ara wa ka ma ni breaking home ka ma ni divorce ninu gbese ninu gbe yawo wa eleyi ni o je ki a ma ka awon oro ojo gbọ kan si wa leti gbugbu awa ta ba ngbo ka gbianju lati mu oro yi lo akoko nbe most special awa couples ka mu lo akoko nbe ni dhikru tarikhil milad wa tarikh zawaj woni gbugbu eni to ba fe ki gle ki le won ma dun ki gbe yawo won ma dun ohun na ni pe ka ma ma gbagbe date ojo birthday ara won koko ran ti birthday ojo ti yawo re ki yawo na ran ti toko re wa tarikh zawaj ka si ma ran ti ijo ta won se gbe yawo kama celebrate anniversary on lododun I ma nje ki le ma dun elekeji ninu awon oro to dogun so eleyi nbo binrin soro oni ihtafidhi bi asrari zawjika on so fo binrin pe obinrin yin o ki ma ntu asiri oko gbianju lati keep secret oko re watanasi kullama yaduru bainakuma min niqash wa khilaf gbugun to ba si ti se laarin yin ninu argument gbianju ko tete ma gbagbe ko tete ma wave loko lokan wala takuni ka zawjati aljahila gbogbo wo to ngbo mi le lobirin ma da ege bi obirin alaimakan obirin ti o kawe obirin ti o leko awon ni o ma nbalu wa ile won kini wa na tankulu ila ummiha wa qaribiha kullama yaduru bainaha wa bain zawjiha ki koko re ma ti su iya re o ti gbo gbogbo awon edo be ti gbo o tun se bayi loni o o ti ile monjo keji o ti tun pe ya eleyi ka ma gbianju ka ri pe ko si ninu nkan ti a ma nse eleketa ninu nkan ta won ojogbon iso to le ma fi je ka ma ni dunnu ninu ile ore ni qabil unka zawjatika min al khalf barata kull yawm oni pe gbogbo atoko ati yawo ka ma gbianju ka ma wa romantic e ma kiss yawo yin e pe ki won lorun e pe ki won leke lojojumo to ba de lati bi se e dimara yin embrace ara yin e gba bag lo yin e be bo ni bi se loni ba oni kiri kan se loni e ma nje ki gbe yawo ko ma o ma spicy gbe yawo dada ni eleyi ninu oro to dogbo to so oni la tet lata eleyi nbo kun ni soro oni la ta take it inaka murtada email lil itifaz bi kibriyaika o so fokun ni pe kokunrin ma drop shoulder awon ninu gbe ninu gbe yawo ma ma se ki ma je ki gberaga po emi lokunrin emi ni balele ma je drop we die e do gbe wa ni ibki kolilan iwo de ma practice gbiyan ti ma sunkun ma je ko pe pe yawo re nikan ni o ma mekun sun je kokunrin na mekun sun fa innaha satu'ibu an tu'amilaka bi hanan al-umma al-umama ya ti tokun ni ba ri pe tokunrin na ba manage ati sunkun ni waju yawo re yawo re o ma treat e bi omo bibi inu e ni ninu nkan tawon ojo gbe to so oni udur la azhura oni ele okunrin lo ba wi bakan na oni gbianju ma ra flower lole fun yawo re ma rebun lole ma je ko je jo bede lo mi go ti e mo jo bede yawo re bele pe yon rebun lo fun jo yawo re to ba mo je ko je abi jo bede mo je pe jo bede nikan lo ma ra gift fun ma ra gift fun most especially ma ra flower to ni arun odidun ma ra fun ninu nkan tawon ojo gbe to so ti ma je ki le dun oni emtade hetori ikota zuhuriha ma appreciate igba gbogbo igba ti yawo re ba mura ton e obi yawo mi se fine e obi yawo mi se dun ma tease e ma nje ko bin obirin wu pa yawo mi ma fine e bo se re wa ta lo tero to be ran so yi ma tun fun lowo mi ka wa go to lo wo se n to lo ma appreciate nkan to wa lara e wala kunta mutazawwija mundu zamani ko la ko je pe ba bi 20 years let marry gan let se marriage gan tu ma se be fun eleyi na okunrin o tun ba wi bakan na o ni itlubu nasihataha wa mushawarataha okunrin na nigba mi na ahyana nigba mi ma so fun yawo re pe advise mi ma seek advise re to ba wa so hun o to ba wa so khuz biha fi sise ko ri pe n to hun ba so o sise le lori ninu nkan to je pon so oni li yu'amila kullu minkum al-akhar ahyana ka annakuma taltakiyan li awwal marra oni ojogbon so pe e ma gbianju ke ma bara yin se lojojumo bi wa te pe oni gan le se be relationship ta ko tokun ato bi aye relationship o ma jinja won gan e je ki gbogbo ojojumo ko mo da gba te pe e sese bere ifere eni ni ele ninu oro to gbo won ti so ti o se wa lanfani pupo fokun ato binrin oni la tanama abada ala muskilatin duna al-usul ila hal la Allahu akbar ojogbon ni atoko ati yawo gbogbo differences te ba ni laye gbogbo argument te ba ni laye gbogbo oja te ba ni laye e gbodo sun lori ija won ayafi ke ri pe e ri solution si ninu to do gbon so oni aida album li suwar al usrati ma e gbianju lawon ojo kokan awon awon album te fi se wedding e jo gbe ke jo tun do ma wo pe ah wileyi ke tun do ma o ma nje ki ife tun ko tun le ku si ni eni ni okfula redo awul telfisuyuna wa tahaddatha ma on le kle kokan e pa tv e pa radio ke wajo mo ba yin so ke mo listen ke jo mo ba ra yin so ni pari ta fi pari ohun na ni pe oni ojogbon ni oni yakulu kullu wahidin minkum lil akhar sharika hayati oni ikokan ninu yin ke mo so fun ra pe ah my partner ololufe e jo mo pe ra yin loruko to dun ko ma so ba pe innahu sa'idun bi zawaji minhu ko so pe wallahi emi ni mo sori re julai I'm very happy to be your wife I'm very happy to be your husband mo so be fun I ma nje kinu le mo dun wa innahu law aasha hayatan thaniyata to ba tun wa to ba wa possible pe olorun tun wa kadara fun kohun tun wa lo aye mi kohun tun wa laye elekeji to n ba wa laye elekeji lamma tazawaja siwa'u aw siwaha ohun o ni fe lomi to yato si iwo ko mi abi koko so fun yawo re pe emi na o ni fe lomi to yato si yewu si iwo yawo mi gbogbo ru awon ti sister fun ra wa yi e ma nje kinu le mo dun ni olorun dakun inu le wa olomo jo bad jai lai olai afele na toro fun gbogbo awon eni to e pe inu le won shake lo olorun dakun mo sa ba wa restore ba restore ife ati pe sibe ini ma rahim olomo jo bad jai lai la ilaha illallah muhammad ile ama fi se lo ni ose yi pe subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
3: ori kusi me ipile ati je ko mo di aladari lojo iwaju ni ile eko ni Marohim International School
4: full throttle with non-stop hits 88.7 FM

Ago laughing. O Diamond 88.7 FM ni le lorin na la wayi. Ogbogbona yidi titun ninu lorin na la kale si babi. Lagbara lowo Olorun. Adupe o Olorun oba ni ki sawa na. Oluwi, oluko, olumo, oluse, oluri, gbengbele kun ti dani bi owu oro omo mi ri. Aiku wa isa l'Olorun ti wa ni kan soso. Amo dupe lowo ore opo tun mu wa ri Saturday to ni laye atalafia. Kila ba se bi ki ba sope emi a ma wi pe bo ba ti dupe lojo toni ti le mo yi so f'Olorun ba pe o se ni wakati ta wa yi wakati adura ojo na leleyi so fun Olorun ba wi pe to Olorun mo dupe o pe mo wa laye mo wa laaye opo lajo sun lana ti won oji laaro opo da ti ti jo ji loni to pe won di wakati ta wa ki se nipa mi mo se wa Olorun oba ni adupe o ayin a se loba ni tori pe o ni kan loba ti pani ti jini ti dani si ago laafin re o Olorun ti wa

Ago laafin leto da 18.7 FM ni le orin na lawa yi mo ki alase apase ile ise wa itan fun wa lori ofe yi pe ka mo mu eto yi wa fun yin lojo ojo mejo mu dupe o mo lori baba ti wa ni kon soso agbayin yo mo dale o e o ni kode na lona o ni gbogbo bi te ba da wole yo mo yori sirere gbogbo oga loga loga nle ise gbogbo yin patapata na ni mo ki lai da enikan kan si atori oga agbade gbogbo awon loga loga ni gbogbo awon ti won sugba ile ise diamond conglomerate patapata be mi ti ma winu tori ani park ani arena gbogbo e na la ni patapata ti won sodo papo ti won wa so di diamond conglomerate gbogbo loga loga gbogbo omo ise gbogbo osise patapata gbogbo yin mo ki ise wa ko mo ni ti baje o gbogbo lade lade loye loye lode ile yi gbogbo yin patapata na ni mo ki ade ope lori bata ope lese e seun ba yo si mo je oko pe irukere yo je bayi na ni yo si di okini gbogbo olori won mo pe laafin gbogbo eyin oloye karaole na la akoke iru yin ni mo se ni karaole o gbogbo eyin te wa nsugba wa lori eto yi ti wa be chris mo dupe lowo yin o mo ki gan saboki mo ni tala na lewa mo tun ki tendy logs pe eku pale mo be tin bo ni kere kere yi eh din te ba ti pari osu yi na le dara po mo wa ari ti yin o eh gbogbo yin patapata na ni ari ti ati yin ti e wo pe o ye ke ti esu ni bo wo eto mo so kini kan fun mo ni eto yi ogbon iseju yi ofe to wa mo e wa so ni gbo wo eto iseju me dogun si ki eto yi ko le se fun gbogbo wa gbogbo ta ba fe so a le so lori eto gbogbo en ta ba fe pe na e le pe wole ago laafin leto diamond 88.7 fm ni le lorin na lawa yi olajide ibrahim ni atokun eto yi lati odun won yi wa yero akini mi omo olofa mo jonle olalo mi mo abisu joko ijaka loro ta won to fe nkan me ba ko mo ni le ya e sha ni me ri omo le ni ate e ka ni mi omo le ni won jeja ka e ri du sha na e o le be na ni omo re o wa ria le ati mu na roko ago

0: ago laafin leto diamond 88.7 fm nile orin la wayi loni ilu ora nijoba abile ife lodun na la nlo nitori pe oro to kan ilu gbangbangban na la fe menu ba loni na se lori gbe baba wa ti en je are gbogbo omo bibi ile ora wa sori eto otoni fun idagbasoke ilu na la se lori gbe won wa lode eto ni yi ti won si ba wa so awon oro ti won si je ka mo ba won ti je bi an ti debe kan loko kabisi olora ati ilu ora toni oba real one olawale aremu yekini ti gbogbo eyan pe ni kula se mo pe ko pe na ta won na de ori agbere gege bi baba awon na si ti wa won salaye fun wa la wa tun ni oke are gbogbo omo bibi idagbasoke ilu ora eyin na e wa wikini kan baba wa engineer onimo ero abiodun aziz olaniyan e kaabo suri eto yi loni e se e ku
1: oruko mi ni engineer abdulaziz abiodun olaniyan
2: nje ale mo nipa yin ni kukuru
1: mo je omo bibi inu ora mo de ora ni igba ti mo ti wa ni kekere primary school mo se ni ora secondary school mo se ni ora ki to pada lo si Kwara State Polytechnic of Engineering courses pata pari engineering course in Kwara Poly mo lo si Epo lati lo sise die ki to pada se masters ni IT management
2: omo ilewo ni nilu ora
1: te ba bere omo ile mi gangan baba mi won bi ni ile asubiaro momo mi ile oba ogunlemokun iya to bi momo mi ile ayekale so ora pambele ni mo je
2: leyin ti e ti pari ilewe ti esi bere sin sise awon ibo ni e ti sise
1: mo ni anfani lati serve ni Katsina State nigbati mo pari ni Katsina State ayin agobaniro mo lo si Delta State ni wori lati lo wa ise epo mo gege bi olorun se kadara e mi tete ri ise ni lepo mo ba IT firm sise bi odun meta si merin igba ti o di odun kerin mo pada rise ni Chevron Nigeria Limited mo join won as a contract employee fun bi odun kan atabo igba ti anfani yo ki won convert awon to je contract si full staff mo ni ori ofe olorun lati join won as a full staff lati kan bi odun medogun seyin bayi
2: fin pe le tin ba ile ise epo Chevron sise adupe lowo olorun bawo wa ni epo are omo bibi ile ora ni ijoba ibile ife lodun ni ipele Kwara Sede
1: se mo pe awa ti won bi silu abi ogbelu abi ogbe eyin ilu to ba ti nife ilu yo mo ni awon kankan ti yo mo se lolokun jiji sinu ilu bi lo se dagba mo je nikan to ni fe ilu ora boya tori pe mo dagba sibe ni o abi tori pe awon obi mi se ilu ni o ko ye mi sugbon mo ni fe si ora gan so gba ti ya pari mo so fun ile kan pe mo pari ni ileiwe mo pari ileiwe lora secondary school mi akan lo le odun joko na ni a o pe bilu iseri o ti yato si bi a se file awa ti a pari ni ilewe grama lora akorawajo bawo ni a se se bi old student association igbe ni o ti n bere die die emi ni won fi je are awon old student bo ti je pe mo ko nigba yen sugbon awon oporopo yen pe awon fe kin je so ye ni mo gbe dani la n se lati tun ile wa se ati awon kan kokun ta le se si awon to epon je omo wa tan wa ni ilewe grama na so ni lo fa ti won fi wo pe to gbogbo ti ati se lata yin wa yi ti won ba fi wa je epo are idagbasoke ilu ora a le se bebe fun ilu na ati awon ti won jade lati ilu ora na
2: awon melo ni ejo du epo are omo bibi ile ora
1: ona ti yen le gba de epo ona meji ni ida ki won gbe atele ki yen ma du epo abi ki awon kan kora won jo pe kan wo pe ta lo to si so ona keji yen ni emi gbade ipo are a du ipo are rara awon kan kora won jo to je pe oba ilu lo lidi won oba loro fora lo lidi won ati awon oloye won de fi lo awon stakeholders kokan na nilu pe ta ni won le gbe are fun nigbati won joko ti won lo ti won bo won mu awon oruko kan jade sugbon at the end of the day emi ni won ni o to si
2: bawo ni o se ri lokan yin nigbati gbogbo ilu panupo to fi mo kabiyesi lati so wi pe amoju ero yi ni awon fun ni ipo are
1: ona meji lo gbawo mi lokan ona akoko ni pe emi o ro pe mo ni aye lati sise nla laye fun ilu tori pe awon ti won gbese idanin tele tele won fun ni asiko ise yen si gbasiko kan to ba jo mo ki e mo moju to oro ilu ise ti yen le fi asiko le latari ise ti mo nse emi ro pe mi ni asiko sugbon fi ye mi pe asiko le wa ti won ba yan awon ti o kojo so won ti mi legbe gẹgẹ bi awọn secretary mi ni awọn treasurer ni awọn to mu eto owo dani ni on yan awọn eyan ti mi legbe so o je nkan ti emi na gbeto ti o ba ri beyen ma wa asiko fun elekeji ti o wa lokan mi ni pe anfani ni lati je ki eyan tun se ilu babe eyan tori pe bi asipo to nlu ti awọn eyan ba wo pe eyan ni o to si ko gba ipo yi emi wo pe ti ba anfani lati tun lomi na se na ni so bo wo pe nume to dun pe mi ni won pe lati wa je kan na awon ti o moju to ilu ora lasiko ye so inu mi dun si yen
2: kini afojusun yin gege bi are omo bibi ilu ora
1: afojusun mi po sugbon kan to kokko wa sokan mi ni pe gege bi ilu ora sere ilu to fe ni ilu to tobi ni ilu to lora ni opolopo fe darapo mo bi ilu se da sugbon ti ilu ba tobi ti lu fe ti lu lora awon kan ko mo wa lokun ni kaluku sugba temi gba epo re mo pe kini to kokko fe se ni pe ki wa bi ma se unite emi oni kaluku wa atoke ati sale atare ategbe ala kokko niye elekeji mo pe bo la se generate owo lati fi tun ilu ora se iyen lo je ki ma pe atokunrin atobirin atagba tomode ti mo ri pe won ni kankan se contribution ti lu fi ga awon to wa ni ko loki okun mo n pe won America ni Canada ni London ni gbogbo ni mo n pe ni yi ti mo si pe o n so eso to da eleketa nibe ti mo to fe moju to ni pe awon youth wa tan je omo wa ni lu ora a n wa bi a se gbe awon kan ribiribi wa si lu to pe kaliko mo ni kan tan mo si iyen lo bun wa ti a fi seto nada ti e ba wo nada ni lu ora leni wọ́n jẹ́ pọ́jẹ́tì federal government tó jẹ́ pé fún àwọn èèyàn wa ní àǹfààní àti mọ ṣiṣẹ́ kan méjì nínú ìlú nada jẹ́ ètò oko nǹkan ọ̀gbìn tí ìjọba àpapọ̀ wá sí ìlú wa ní tó jẹ́ kí a ní àǹfààní àti pé ìlú wa náà ń gòkè àwọn èèyàn sì ní nǹkan tó ń ṣe.
2: Kí ni àwọn mìíràn tí ẹ wo pé ó yẹ kí ìjọba gangan ṣe fún ìlú ọ̀rọ̀ àti agbègbè rẹ̀?
1: Yà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló wà lọ́kàn wa tí a ti ní lẹ́mìí tí ó yẹ kí ìjọba ṣe fún wa tí ìlú bá wà bó ṣe wà bí ọ̀rà bọ́lọ̀ sí gbé ọ̀rà kalẹ̀ yẹn ọ̀nà ni ó jẹ́ nǹkan tó ń jẹ wá ń yà ọ̀nà tó wọ ọ̀rà kò tí ì ṣe ọ̀nà tí a lè fi pé bóyá ó dán tó tí ìlú bá dẹ̀ wà tó ní ọjà tí ò sí ọ̀nà kò lè dàgbàsókè so a fẹ́ kí ìjọba bá ṣe ọ̀nà gbogbo àwọn ọ̀nà tó wọ ìlú ọ̀rà ìjọba bá ṣe ẹlẹ́kejì ni ọ̀rọ̀ health care ní ọ̀rà tó jẹ́ tí ìjọba kò tí ì kún tó àwọn èèyàn wa aláboyún ni àwọn tọ́rẹ̀ ni wọn tí ì ní àǹfààní àti mọ jẹ̀gbádùn ìjọba níbi ọ̀rọ̀ ti health ẹlẹ́kẹta ni ọ̀rọ̀ iléèwé mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwa tí a gbé ètò old student ta parí ní grammar ọ̀rà ta gbé dání à ń gbìyànjú lórí ètò ṣùgbọ́n ìgbìyànjú ò tí ì tó torí pé primary school tó jẹ́ bíi feeder fún àwọn secondary school kò tí ì mójútó primary school dẹ̀ ní ìjọba local ló ní àti ìjọba state so à ń fi àsìkò yìí rọ àwọn ìjọba àbá mójútó àwọn primary school wa ó wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n kò tí ì sí structure àti teachers tó lè fi jẹ́ pé bóyá àwọn ọmọ mọ̀ pé bóyá àwọn ní ibi táwọn ń lọ àwọn ẹni ọjọ́ ọ̀la wa.
2: Fún àwọn ọ̀dọ́ ìlú ọ̀rà kí ni ìmọ̀ràn yín pàápàá jùlọ lásìkò tí à ń wọnú ètò òṣèlú lọ yìí?
1: Yà ìmọ̀ràn mi fún àwọn ọ̀dọ́ ọ̀rà lápapọ̀ ó ní pé àsìkò òṣèlú tá a wà yìí ó pín sí ọ̀nà méjì ọ̀nà àkọ́kọ́ ni pé ka ò pé kí nìkan tí a ṣe ti o fi je pe awa na darapo mo oselu lati dibo because ti a ba dibo yen a ni enu at le so pe boya government is cheating you or government is doing this or government is not doing well so but a ba dibo a ni anfani ati yan eyan ti wa gangan ta fe sibe so mo ro awon odo ora lapapo ati gbogbo kwara ati consistency ti ati wa pe kan dibo elekeji ni pe o ja lati ma lu awon odo fun kan ti o da I want to advise that come out by anybody laye olose lati lo fun kan ti o da ida ki won da boro ni o abi ki won gbe ballot box ni o abi ki won lo fun iwa jagijagan ni o ma ro awon odo kan lo kan wo kan ni beru olorun dada come out je kan lo awon fun jagijagan lasiko ibo ta wa yi
2: ni akoko yi oro abo se pataki kini agbarijopo gbogbo omo bibi ilu ora nse papajo ni agbegbe yen lati ri si eto abo
1: yeah igbati mo kokko de ori alefa re community development association ikan ta kokko be lati boju to ni eto abo inu mi se do pe ani oba to je pe ati awon ajoye won to je pe won fi eto abo si rara a se meeting pelu awon olora in council ocdc kini nkan ta le se together lati taku eto insecurity oro insecurity to wa ni ilu wa so a se opopo nkan a n wo alakoko lati le register awon ti won gbe ilu ora ta ba register won why ni id card a le fi identify won elekeji ni awon to je bi solar light ta le se si ojo ona to wo ora ti gboro ora ansi yen de awon to je olodo wa gangan bo la se di pe boya take away fi awon kan to wonu gbo to njade to ba wa properly fed and they are happy and they are properly taken care of wa le wa lokan pe se ta won se awon ri idunun be so a se to yen e tan gba afowo je won ya then e kan tan pe ni ti yan ba lo sinu gbo to fe lo ba awon ta so yi ja ti won o ba ni kan ja ada gbogbo fi emi ara eso pe wuni so a se to awon kan ta je pe le gbedani to je nkan to je pe ta ba ti gbedani ro ni ba won a se to yen fun won o wa lara ti a n se lo lo bayi adeti rami na fun won
2: e fi emi more yin han si olora olora in council ati gbogbo omo bibi ile ora fun iyan sipo yi
1: yeah mo fi asiko yi mo fi dupe lowo olora ofora oba rilwan aremu sakon bari wan ati gbogbo awon oloye won lapapo ati gbogbo awon omo ora yala awon wa lora ni abi wa ni oke okun ibikibi to ba wa tori pe ise ti won gbele mi lowo o tumo si pe ife ni eni ti a ba nife a ni pe ko wa je lori fun won so mo fi asiko mi dupe lowo won le ton fi asiko ya the same time fun lati bere fun support won na ti a ba wa de wa to lo njo lori ti o weyin ti o re yan ko le ri kankan se without them there is nobody like me so ma fi asiko yo ro won gbogbo won pe kan support mi kan support gbogbo awa ti won yan sipo lasiko e agbajo owo afin soya emi gbe iwo gbe awon gbe ni o fi dodidi so ki olorun ko de ran wa lo ileri ogo ileri ayo ta won ki ora de ki olorun gbe ora de be ki olorun gbe aju be lo to ba di pe gbogbo ta se wa dada to wa jina to na ki olorun ma je ki o ma wa awa noti ki ma wa wati atata se wala lasiko ye

0: Alora baba wa Rilwan Olawale Aremu ye kini kula Sakumbari 1 mo kiyun are omo bibi ilu ora lori eto dagbasoke ni ilu ohun engineer Aziz Abiodun Olaniyan awon ni eti ba pade loni ti won ti soro ti won si so bi won se fe ki ilu ora ori akiyun o onimo ero wa ba ba ri omo ora kan to wo wi pe o fe so kini kan nipa baba wa engineer Olaniyan yi 0913655692 na le fi pe wa 0913655952 labe be na ni mo ki gbogbo awon baba wa ti o se tun po si ipo oba onipo kini ni ipinle Kwara baba wa Elesa ti ilu Oke Ode ni ijoba abile Ife Lodun His Royal Majesty Oba Muftau Ibrahim Akanbi Adebayo Ilefemiloye kini agbe inu oye kini mo kiyin o wipe e mo ku orire you as mo wo mo Oke Ode patapata papa julo oga wa ayu Akanbi mo kiyin o baba wa Akogun mo kiyin wipe e mo ku orire ati gbogbo omo ilu Oke Ode patapata agba na ni baba wa ti da yi lagbo awon loba loba e je pe o bakan na ni mo ki onira ati lu ira ni ijoba abile Oyun His Royal Majesty Oba Abdul Wahab Oyewale Oyetoro awon na ti di oba onipo kini ni ipinle Kwara olomu ti lu omupo His Royal Majesty Oba Muhammad Yakubu Adebayo Buhari olomu aperan Buhari keji Ilufemi Loye keji gbogbo won ni won ti di oba onipo kini first class bayi olorun ti ile oro ago ni joba abile Ife Lodun na His Royal Majesty oba Johnson Olarewaju dada awon na ti di oba onipo kini baba wa se le ni eji bayi akoko ni 19 first class ni won ani mewa mi ti se se fi sibe laipe yi odi melo bayi odi 29 baba tun wa fi merin kun bayi odi 33 ti on ti je first class oba ni ipinle Kwara dupe lo gomina alase ipinle Kwara bi won se nkara masiki gbogbo awon loba loba gbogbo eyin loba loba patapata gbogbo yin ni mo ki o ade omo pe lori bata omo pe lese iruka yin o je bayi yo de kini edekun e wa lo ipo oba te gba won yi te fi se idagba soke sawon ilu se pe emi a ma wi kini kan lori eto yi pe awon aba kan ti je oba ni le yiri to je wi pe ilu won o le gbagbe won lai lai fa won kan ti a se sinu ilu ohun won mo ranti won lai lai lai lai lai ni tayo fi pare ninu we tan ilu ohun o ko won mo ni teti eyin na te dori ipo bayi oyinbo a mo pe kini kan ni influence e je ka lo influence yin gege bi oba to reyin na ti sun mo joba peki peki nu elu awon po yin lati fi gbe nkan re se nilu yin awon ilu kan be ni ipinle yi bayi ni sin ati lawon ipinle bomi to je pe kan ta won oba ilu won fa wa si ilu won ko ma se kiremi e ma je mo da ko gbo na la ri baba tin lo ni ilohun la mo ri pe ah mo ba wi kini kan wa ni oba ilu fa wa oba ilu fa wa eyin na se be mo so kini kan jo ni mo ni e ma je ka je oba to je pe ile ta lo ni le nbe un e lo re ba ngba wa oba lo ni le ah be ko abi enikan le ri tin lo nibi kan le wa wo pe ah yegele ina wa laafin mi be ko o tori eko ni awon ilu se panupo ti se yan isori oyo lori oro engineer Aziz Abiodun Olaniyan ti won je are omo bibi ile ora baba wa yi na ni won ti je alejo wa loni 0913655692 o se se keyin kan fe wo wi pe e ja be eh
1: hello hello e ku ondi radio yi e ku ondi radio yi
2: abasado lati ru ogun loroko
1: e ku ondi radio yi
2: o ti ku nbe
1: ati gba o
2: e ma ni ka bi oba na ni olohun mo wa pelu won o
1: adupe o gbogbo awon oba ti en se adupe o
2: eh ina ta se to na olohun ni te ja mo
1: adupe o
2: mo ni di pe o
1: adupe o
2: eh lagbara olohun mo te Kwara siwaju
1: amin olohun mo te Kwara siwaju
0: 0913655692 na le fi wo Diamond 88.7 FM lakoko to ni bayi lati so hello
3: Oluwa lo se o.
4: Afa ni o nbo lori da.
3: Afa lati bo.
4: Atola o je so ni o je ti mi lo ni.
3: Adupe o.
4: O ti ko ti ya ni ma de bi lo ra. O gbo ro ti a so ti a gbo ko yi. Ti o ba gbo ro ti ma je a da kan to fe lo so ni won.
3: Ti a fe lo si waju ilu ora. Adupe.
4: Won wa ran won lo. Ti gbe ni o de to ga. Ti a se bi lero.
3: Adupe
4: Adupe
3: afa Dr. Lare Ogigi amodupe lowo yin o e mo seun o Adupe
0: 0913655695 na ni e fi ba are mo bibi ile ora soro engineer Aziz Abiodun
3: hello ko ta le gba keyin re o e ka san o Adupe
5: Angela lati
3: da sakan lati da
5: sakan aki oba wa o
3: adupe o
5: pelu ri oyi
3: ami o
5: ami won bo ko
3: e se adupe e mo se won adupe e a ni le gba pe mi loni mo eh mo nki baba wa senior special apostle doctor prophet Ezekiel Akanbi lanlokun won le lodun kan si loni odun ti an wa le si keje kekere ki se kere mi ogun merin ogorin ni an pe be o wa je pe won di 80 years loni baba wa e pe kanrin o 90 100 le mo se loke pe ato wa anje ma sojo bi loni gbogbo yin patapata na ni mo ki o baba wa ni olori ati alase Chianese Movement Church number 10 ni Bezin ni lo ilo ni mo ki yin pe eku odun eku yedun ati gbogbo awon ti won ro gba yin ka patapata ni mo ki wi pe igba odun ojo kan bayi na ni o ma je ninu ipisi aye yin epe kan ni kese loke epe yi gbogbo yin patapata te ti ro gba yin mi ka lori eto yi loni gbogbo yin patapata na ni mo ki gbogbo omo erin patapata wi pe akuru pale mo eto nla kan ti nbo lona gerege yi lose ti nbo la nwo wi pe e ka se kini ka pataki nitori eto ilu erin yi e wa fe ki kabiyesi oba jimo adebowale adetona kini e pe mi lori ero obara eni soro 08035967746 abi ke wa sile she diamond wi pe a fe ki kabiyesi lori ohun ribiribi ti an se nilu erin leyi papa julo lori ifisori oye won ti an fe se ayeye odun ti won ti dori oye yi na ti nbo ni kope yi e wa fe ki kabiyesi lara oto e pe mi sori ero bara eni soro 08035967746 gbogbo omo elerin mo je gbogbo omo elerin mo sa gbogbo yin patapata ni mo ki loko alase apase ile ise wa loruko oga agba ile ise wa olootu eto gbogbo tin lo olootu eto yi akede eto fun sa yi gbogbo awon akeko ti won wa pelu mi nile agodo ni wakati yi eh gbogbo yin patapata na ni mo ki pe ese adupe eku adoti lori eto to ni titi di ojo mejo ti a tun mo pade lori eto yi kan na ta pe ni ago laafin diamond 88.7 fm ni le lorin ago laafin o

0: Emi o gbe oju mi sori oke won ni nibo ni ranlowo mi yo ati wa akoko anu ati ori ofe logori afefe lati jo kerebu ati rafo ni tesiwaju eka ikefa sabuke ilorin oluwa yo ba yin pade bi oluso agoso jeje oye ni bi o ti ma fi oro olorun bo wa awon ni iba pade loruko jesu oluwa wa
1: hallelujah ogo ni fo olorun loke orun oba to pa wa mo oba ajoke aye oba asake orun adupe lowo olorun fun ore ofe to fi fun wa ni ojo ti oni lati tun le ri imole yi ati lati gbo oro olorun ni wakati yi mo ki gbogbo olugbo mi nibi gbogbo ti e ti n gbo ohun mi mo gbadura loruko jesu wipe olorun ninu anu re yo ran lowo yo si je ki oro yi ki o se iyebiye ninu aye re bakan na mo ki ile ise diamond wipe ako ise takuntakun oba ajidara yo tubo mo dara rere ninu ile ise na mo ki ijo kerubu ati serafu ni tesiwaju eka ikefa saboke ilorin nibi ti mo ti je iranse ninu ijo na o ki gbogbo awon eniyan ti olorun nlo lati ri wipe won je ki ise irere iko tesiwaju paapa julo awon agbagba ijo mo gbadura loruko jesu wipe olorun ninu anu re yo ma te ijo re siwaju eche ki agbadura baba nipasẹ jesu kristi olorun anu julo adupe lowo yin fun ore ofe te fi fun wa lati le ni ibasepo pelu yin ni ojo ti oni agbadura wipe ki e ba wa soro yin ki oro na ko si tun aye wa se ni oruko jesu kristi oluwa wa ami a ni asale yi ibere ni mo muto arakunrin ati arabinrin wa be ni mo si bere lowo ara mi na ibere na ni wipe nje okun oju osuwon nje okun oju osuwon to ba nsoro nipa osuwon osuwon je nkan ti a fi won nkan yala scale tabi abo ati bebe lo nje a le so pe okun oju osuwon ti won ba gbe ole ori won kini wa won loni a ori ayokawa ninu iwe korinti keji ori keta ese karun ati ikefa oni ki se pe awa to fun ara wa lati siro nko bi eni pe lati odo awa ti kara wa sugbon lati odo olorun ni tito wa ese kefa eni ti o mu wa to bi iranse majemu titun ki se ti iwe bi ko se ti emi nitori iwe a ma pa ni sugbon emi a ma so ni di aye hallelujah hallelujah hallelujah now gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ mo fẹ́ kí gbogbo wa ká consider àkórí dáadáa mi ò béèrè lọ́wọ́ rẹ bóyá o lọ iléèwé bákan náà mi ò sì béèrè lọ́wọ́ rẹ wípé ṣé o ní iṣẹ́ gidi lọ́wọ́ mi ò béèrè lọ́wọ́ rẹ bóyá o ní owó nínú báǹkì rẹ mi ò béèrè wípé irú ipò ńlá wo ló wà níbi iṣẹ́ rẹ àbí ṣé àwọn ènìyàn ń bọ̀wọ̀ fún ọ ní gbogbo ìgbà ṣùgbọ́n mo ń béèrè béèrè lọ́wọ́ rẹ mo sì ń bi ara mi léèrè wípé ǹjẹ́ o kún ojú òṣùwọ̀n iṣẹ́ èyí tí ọlọ́run gbé lé ọ lọ́wọ́ ǹjẹ́ o kún ojú òṣùwọ̀n iṣẹ́ èyí tí ọlọ́run gbé lé ọ lọ́wọ́ ara mi olùgbọ́ kò yẹ ìbéèrè kì í ṣe ìbéèrè èyí tí a ń dáhùn ní wàràǹṣesà ní kíákíá ibere ti a man down ni die ni oni ibere yen oni wipe eri opolopo wa a mo nkan ta mo nse ni wipe a mo fe gbe bi le awon eniyan ah kini kan bayi ni o je nle se bayi iri kan bayi ni o je nle de ibi to ye kin de kini kan eyan bayi o ni o je kin le di ipo mi mu egbo o le ni ipo o le je oluso agutan o le je alagba ijo o le je olori ilu ati be lo in fact a le ye gege bi olori fun awon eniyan miran sugbon o sese ko mo ni ogbon o sese ko mo ni suru o sese ko mo ni iwa eyi to ye lati fi le dari awon eniyan won o ni ibere yi fi se pataki o ni ibere yi se pataki opolopo eniyan wa igbega ni gbogbo ona sugbon ki se gbogbo eniyan na lo nsise fun igbega yi opolopo lo fe ki won ma so wipe ori apesin ni awon pe kawon eniyan ma sin won sugbon eniyan die on lo san owo e je npe ni owo tabi on lo se wahala lati le ni nkan ti o ye ki o gba opolopo eniyan won fe trust won fe trust won si ibikan they want to be entrusted with position and other things sugbon ki se gbogbo won na ni o le se wahala yen gbo mi arakunrin olugbo mi owon arabirin olugbo mi owon mi o fe ki o fi okan eniyan mi o fe ko fi gbo oro yi mo so wi pe iwasu yi oko mi wo iwo ni o ba wi o iyawo mi iwo ni o ba wi ibasi wu mi ki pastor mi si gbo iwasu yi ibasi wu mi ki eni ta jo ntaja ko gbo iwasu yi iwo gangan lo ton lo ye mo fe ko bi ara re mo si fe ko gbadura pe baba mi olorun mi fi han mi nibi to ye ki n ti se atunse nibi ko ye ki n ti se atunse ki la wa pe ni wi pe eyan kun oju osuwon iyen ni wi pe eyan ni gbogbo ohun amuye gbogbo amuye eyi ti eniyan fi mu ise ti olorun gbe ile lowo to fi mu ise gbo mi daada o kan dede wa nibi to wa yen o kan dede wa nibe boya won fi eje olori ijo boya won fi eje alagba ijo boya oje oluso agutan boya oje director ni ile ise boya ni agbegbe re boya wo obirin boya won ti e fi eje iya loja won fi eje eleyi won fi eje ton o kan dede wa nbe o olorun o lo gbe ede be olorun o lo gbe ede e je ki sun wa si waju die si gbo mi boya eni to ntaja ni o boya eni to ntaja ni o kini kan ni mo fe bi e are you competent? Do you understand the business you are into? Se o yi o owo to nse yen so yi o so de loju so mo nkan to ye ko se nibe I ara nkan ti won soro nipa wi pe eyan kun oju osuwon o niyan se olukoni ni o gbo ki se pe wa kan wo classroom lasan wa si mo rojo titi ojo yen o si fi lo tan you prepare your lesson understand your subject, make efforts to help your students learn. Ara nkan ti a npe wi pe eyan kun ojo osun ni se obi ni o mo mu awon kini wa sumo odo wa se obi ni o se obi ni o o ye ki o le yi o bi eniyan se nko omo how you raise children o egbo itoju omo abi ito omo oju wi pe keyan ma fun omo lo nje lo hallelujah oju wi pe keyan ma fun omo la keyan ma raso sorun omo lo oju wi pe ki eyan kan ma san school fees omo oju be lo oju be lo o ara nkan to kun ni wi pe ki a fi ife ba awon omo wa lo ara nkan to wa nbe ni wi pe ki a ba awon omo won wi nigba to to ati to ye ara awon nkan to wa nbe ni wi pe ka fun won ni ka je apere rere fun won be ni ki a si ma gbadura fun won nje iyawo ni o iyawo ile ni o ah ohun ti a nso nipa wi pe se okun ojo osun oni wi pe se ohun are you contributing to the well-being of the home are you contributing to the well-being of the home either through your wisdom either through your partnership your respect your responsibility and so on and so forth marriage is not a competition it is partnership in which both people must be willing to grow both people must be so se yawo ni o are you partnering with your husband bakan na se oko ni o se oko ni o are you willing as a husband to take responsibility nje o iwo ati yawo re se ti e mo njo ni ajosepo se ohun are you providing for your house are you providing for your family according to gbogbo nkan ti o ba mo se to nsele lo se ohun fi ife ba aya re lo se christiani ni o tin ba so pe se christiani ni o mo n bere wi pe se eni to ti fi aye re fun jesu ni o nkan ti a nso ni wi pe to ba je be aye re gbodo fi han ohun ti o je aye re gbodo fi han pe ohun ti jesu na je ni yi if actually you are a christian o le mo kan mo so pe christiani ni o to si n huwa buruku o le mo so pe christiani ni o ti ko fi aye re fun jesu hallelujah competence ta n soro nipa eyi ki ko n se wipe eniyan mo gbogbo nkan tan eyan o le mo gbogbo nkan tan eyan o le mo gbogbo nkan tan sugbon o a n soro nipa wipe se mo tile se tan lati dagba si se mo se tan lati dagba si bawo mo se ri omo ni keji mi o ikeji o ni wipe Olorun o ni orisun idagba wa o ni orisun idagba wa o ni orisun agbara wa te ba wo Korinti keji ta ka yen e ri nkan to ko to so nbe Paul n so wi pe ohun gbogbo eyi ti a n se e je ka wo ese karun yen o ni ki se pe awa to fun ara wa lati siro ohunkohun kì í ṣe pé a tó fún ara wa láti ṣírò ohunkóhun so ohun tí paul apostoli tó ń sọ ní ibẹ̀ yẹn nìyẹn o ni pé gbogbo nǹkan tó o bá ní láyé gbogbo agbára tó o bá ní gbogbo opportunity tó o bá enjoy gbogbo responsibility tó o bá ní mọ́ mọ̀ gbéraga pẹ̀lú rẹ̀ o ni paul ń sọ bíi pé mọ́ gbéraga pẹ̀lú rẹ̀ mọ̀ wípé oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run o ni àwọn kan wọ́n mọ̀ ń gbàdúrà olúwa jẹ́ kí n ṣàṣeyọrí olúwa jẹ́ kí n ṣàṣeyọrí ṣùgbọ́n wọn ò múra fún àṣeyọrí wọn ò múra fún rárá So nigba ti opportunity fun won lati sase yori bade won ma miss e won ma miss e ara adura se pataki o adura da sugbon bi a se n gbadura yen na e mo je ka fi adura se excuse to be responsible. Some people who use prayer as excuse to be responsible. Igba to ba ye kon wa ni ibi owo won fun apere won la won wa nbi adura imi o so pe ka ma lo bi adura mi o so be igba to ba ye kon se kini kan won ni awon gbadura won la won wa le ori oke awon wa npe tele awon wa ni church lai se jo isin mi ah mi o so wi pe ko dara lati ma gbadura mi o so wi pe ko dara lati ma se nkan to ye ka se sugbon egbo mi dara dara e je ki a fi ogbon ati oye se gbogbo ninu ise ti o nse tabi to yan layo nje o competent ninu re e je ka wo nkan ti iwe owe so iwe owe 22 verse 29 oni iwo ri eni to fi aise mele se ise re owo duro niwaju awon oba ohun ki o duro niwaju awon eniyan lasan se imeleko lo fi nsise bayi se imeleko lo fi nsise iwe mo ko wa wi pe ka ma fi imele sise ka ma fi imele sise bo ise gidi ise to oto to ba nse fi oto oro se se tokan tokan se tokan tokan bere lowo re wi pe lowo ara re wi pe look am I giving my best in this ki se oro pe won kuku sanwo dada igba ti won sanwo dada ki lo gba ise na fun igba ti won sanwo dada ki lo gba ise na fun to ba je eni to ni business se nkan to so po nta lo nta mo wo video kan lenu jo meta e but emi o mi o ro pe mi o ro pe TikTok ni abi kini won pe AI ni because obirin yen nsoro o de ni common camera o lo re ja ninu eja ki eja yen le tobi won wa ko igi sinu e now wa so wi pe emi mo tata jere iru ere wo lo nta ilerewo lo nta se ibi ise re igba to ba ti ri oga igba yen ni wa mo se wa mo fo soke wa mo se kurukere kurukere kurukere kurukere kurukere bo e je ki so fun awon to nwa ise o dara o keniyan gba olorun gbo sugbon bo se nduro yen bo se nduro to so po nwa ise develop yourself develop yourself awon kan jade won jade university won rise and they are just walking around an wase ni mo nwase mo nwase ni boya bo se nwase yen o fe travel out to ba lo si embassy ti won ba wo documents wa wo igba to ti jade titi si igba to fi fe wa lo to fi fe travel ni wọ́n wá mọ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé within period tó fi dúró yìí ká what have you done to develop yourself bó ṣe iṣẹ́ ọwọ́ ọ̀rẹ́ lọ ṣe improve your communication improve everything that has to do with you mọ jẹ́ kí àkókò ìdúró rẹ kó jẹ́ àkókò tí ó ṣòfò mo je ki akoko iduro re ko je akoko ti ko nitumo awon kan won le lo siwaju tan ba present cv won cv won a ri wi pe won ti fun opopolopo odun ni won ti jade sugbon laarin igba ton jade si igba ton mu cv yen wa ko si ise kankan ti won se awon ya wo wi pe this person cannot add value to us this person cannot add value to us so she won add the value si ara re ati si aye re egbo oko ati yawo eyin obi ati awon omo she Are you competent in your home? Are you competent in your relationship? Ṣé ìbáṣepọ̀ tó dán mọ́rán ó wà láàrin ọkọ àti aya? Ọkọ àti aya gbọdọ̀ lè dàgbà. Kì í ṣe bó ṣe wà ní 10 years ago náà ló tún gbọdọ̀ wà lọ́dún yìí. Dàgbà. Ìyẹn ni wípé competent. Hallelujah. Now, ẹ̀yin ọmọ, ẹ béèrè lọ́wọ́ ara yín, ṣé bí ẹ ṣe wà ní ọdún mẹ́ta mẹ́rin sẹ́yìn, òun náà ni ẹ ṣe wà. Òun sọ fún ọmọ rẹ wípé jẹ́ olóòótọ́ o, jẹ́ olódodo nínú ayé rẹ o. Bó o ṣe ń sọ nìyẹn, respect àwọn ènìyàn, ṣùgbọ́n ìwọ gangan show respect èèyàn. Ìwọ gangan ṣojú olódodo sí àwọn ènìyàn. Ẹ jẹ́ kí n béèrè lọ wa nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́, pàápàá wa tá à ń ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́, ṣó dá wa lójú wípé ní tòótọ́ àwa competent ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn? Ṣàkó ojú òṣùwọ̀n sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ tá à ń ṣe. Ṣé orí ahọ́n lásán kọ́ ni a fi ń sọ̀rọ̀? Ṣé orí ahọ́n kọ́ la fi ń sọ̀rọ̀? Ẹlòmíràn ó kàn gbé oyè lórí ni Reverend kínìkan Doctor oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀. Ẹlòmíràn apẹ̀rẹ̀ Professor kò lọ school o, apẹ̀rẹ̀ Professor. Ṣé òkú ojú òṣùwọ̀n nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́? Ṣé tí Jésù bá dé lónìí, ṣé yóò kí ọ káre? Ṣé yóò kí ọ káre? Ìwé òṣìṣẹ́ inú ìjọ, ṣé Jésù ó kí ọ káre?

0: lọwọ ara yin nkan ti mo nse se be lo seri ikeji ni wi pe eje eni ti o setan lati ko eko eje eni ti o setan lati ko eko iketa oni wi pe e practice discipline chama consistent effort e ri wi pe e ma de ibi ti e nlo ikerin or whichever number welcome correction ti won ba correct e gba correction mo joko ti wi pe ba se nse ni 1908 ni be na ni mo si se fe mo se rara gba correction bere lowo olorun bi karun bere lowo olorun fun ogbon olorun fun ogbon olorun eyi ti o pari re oni wi pe mo won bo se ndagba si mo won bo se ndagba si iwo fun re joko bibeli so wi pe wadi mi iwo fun re wadi are search ask yourself question am I growing se mo ndagba abi mi o dagba mo kan dede mo so wi pe mo fe dagba sugbon wa awon ona to ti dagba wa awon ona to ti dagba olorun setan lati ran e lowo lati le je ohun ti o fe ko je ni le aye ranti nigbati olorun pe mose lati mu awon omo israeli lati mu won rin ajo o ko ni ohun ti o se o ko ni ohun ti yo so ohun ti yo so ni ipari ara ninu oluwa ati wo akori oro yi wipe nje mo kun oju osun mo fe ki o tun lo joko leyin broadcast yi mo fe ko tun joko wipe se mo kun oju osun looto nigba to ba pada si bi ise re bere lowo ara re se mo nsise idaada bo ti to ati bo ti ye nigba to ba pada si ile re bo se jade bere lowo ara re se mo je oko rere si iyawo mi se mo je iyawo rere si oko mi se mo je omo rere si awon obi mi nibi ise re nibi owo re bere wi pe se mo nse dede lori owo eyi ti mo nse yi mo kan joko jebete Mokan, don't just be too satisfied with what we are doing now. Be ready to improve. Not just having vision alone. Be, in another 5 years. Shop yoti tobi, yoti shebae, yoti sheton. Shubo, go, gwe, gise. Kuk badwa lugu ko jesu. Wipe, emi ati agbara, lati she, boti to. Ati bo ti ye lati mu wa kun oju osun ni gbogbo ibi kibi eyi ti olorun fi wa si loruko jesu olorun yo fi fun wa eje ka gbadura baba wa nipasẹ jesu kristi adupe fun ore ofe eyi te fi fun wa lati etun ti le mo wi pe o ni ibi ti e fe ka de ninu iwon wa olorun emi ati agbara lati le kun oju osun oluwa fi fun wa ni oruko jesu kristi oluwa wa
1: Akoko anu ati ori ofe lati n gbo lati ijo kerebu ati rafu onitesiwaju eka kefa epade wa lose to nbo ni akoko kan na lori ikanni fun ibere igbaniyanju tabi adura epe sori ero ibanisoro yi 09059688261 bakan na e le darapo mo wa ni ile ijosin wa to wa ninu ogba si anes college taboke ilorin ni gbogbo ojo isimi ni agogo mewa owuro ayo la fun pade lose to nbo ayo ni o
2: ni to jale jako to tan kari aye
3: gbogbo ani gboro ti mo ki lo n abun
4: aspapa o mo pope oni moji igba ti gbangba to wa degun gedere
2: ayo ati idunu

ejo maje nilu Abuja ti ogan eni ti o na tele ni ipin Rochas Okoro ti fi tele ju apa ariwa ipinle I Ararume bakan na ni ile ejo je ko di mimo ipe o awon pase inawo gan eni fun esun ile di apopo lati yiwe kan ti won pe ni kale iwe ile ejo lo pa yi leyin ere ajo eleto neki ati ti awon mejeji wi pe won le di apopo ji bi won fun esun lati wa jejo ni waju ile ejo lori awon esun won won fe lo si ilu odola ni onkagun niye ti won se be ti won lowo ajinigbe laipe yi ba ti fun won ni iyanda la eme fe fafe awon eni won moribo lowo ajinigbe iyen ni ojo ro okan lara awon obi awon agun banire ohun nigbati o nsoro ni o eti ti ko ohun je ko di mimo bi pe okokan awon agun banire so million fami lati ri si mu awon nigbati o nje ko di mimo bi pe ijoba wa fun agun banire yi ni iyanda lati le sin ilu ni awon ile mefa apa gusu Nigeria eto isin ilu awon ni ati won de Nigeria odun metale ni adot mo ti ogbe Nigeria ti wa npe unje o ye ki won test lati ma awon agun banire lo si awon ipile ti o jina niyan awon ipile miran latari ipo ti aisi eto abo ti o wa bayi lorilede Nigeria.

wo je ti league agbokuta tori lede toki niyan o mo ti gbeyin temi debe o ya mo ti gboju gbere kuro lagba be yen mo tun rin iyawo sagba waju o ya kawe yen sagba waju waso ma sule maro pete ma de wararo awon ti en gboro aye won ni won fe mo bo se lo won fe mo bo se whatsapp gagaga ani tatata su pe ni na ko kaluku da ti mo ko ma ba da ba mo gboro aye o ma ya me o je je n kawe sagba waju e je ki ma lo sodo ajo ti boju to ba la labele gba ni ile adulawo eyin ajo ka won tin je godi mimo wi pe oro tu ijiroro to tin lo lowo lori ilana ele to je pe idije bola labele gba ni ile africa to gede ma gba yon gboraye ati lori pe awon wo ni yo lanfa

sepe wo je soro chalaye eyan leyin ipade kan to je tawon igbimo oloye eleto waye oni ni ko pe ko jina koda ninu irin ajo se ta won ni waju o je je ki won wa se ipade alapapo ele to je ti ajo kafu niyan lati lo fori oko chodun eyan lori bi nkan kan ati nkan kan se ma je eyan nipa idije afko eyan format ti wo ma lo gege be alaye oro se nlo lapa be yen mani je beta mani gbedebe mo ti gbedebe lo ni ferenjogi o yo fere gege mo si nbe eyan lile africa e mo mi mo se mi ni pe bi nba ti kuro laarin gbogbo ile wa nigeria ere gbogbo to nta se tere tere mi gbogbo koro kan ile africa o nbe gaga no lafani lati bale si o to di pe mo ma to pepin eyan wole okere papa julo eyan ni le ropo o je gbagba eyan bale kakaka lai gata eyan sibore sori le de bele niyan lodo ni to je oluko ni ipa gbokuta tori le de bene eyan genetro to ti fi gba kan ri je oluko ni pa gbobodi super egosi le wa alaye ti benu atelu awon kaga tawon kaka to sele eyan la ko ifese won se ife gbagbege olore sore ele ti won gba tako iko agbabo lori lege argentina ne bi ti won fi sami eye idagbere eyan fun lo le adren messi baba ti agbe lese flexible eyan ninu irin ajo se ta wa niyan gege bi tare genetro ise soro chalaye oni egbo oni gbogbo bi nkan kan o se lo ninu fese won se papa julo leyin fese won se to ye ki awon agba bolu ki won exchange aso igba bolu je si won sira won oni bi ajo ti boju to ba la lafese gba lori lede argentina be won se so wi pe ko saye feleye pelu awon agba bolu oni kini yen dun gan gboraye ati wi pe o se je wi pe awuyewuye oro tun lo nitori pe ari fona video kan ne bi ti kan lara awon agba bolu lori lede bene be o se fe ya fọrọ to bo se fe yaworan o fe ya photo eyan pelu lele adred messi ta laye sin je to ye oro yen na o fa wuyewuye lojo pa ye lo jara awon kankan tawon kankan to sele lapa be o ni genetro e to benu atelu eyan lapa be yen ba gba bade ajo ma lafani lati ma ganu si lapa be o ye ja tun lo wo update ti mele pepepe ka tun gbera wa de be Rahim Taufik lati gbogbo ikirun awon ti ma se sako bakoba laila niyan o ye ku mura olawo nitori pe enini tori pe de ja gogo marun ko niyan Manchester United pelu Tottenham yo lafade lati koju ara won e mo pe iko gbe kan bi owo jago eyan lawon mejeje mo nbo nbe yen na itide e ja wo awon update ti mele pepepe na lowo ta wa ninu idije league ele to je tori le de gesi se ki ngbe yen debe lowo ta wa yi dede iseju 25 eyan 25 minutes o ti lo lowo o Chelsea won shin na iko agba bolu bomo pelu ami ayo meji sodo nitori pe Jordan Henderson o lo kokko mi awon dede iseju bi meji ko pama omo logo to se towo bu ade otutun o gan lo se to se ran lowo fun bakan na ngba to di dede iseju meta o ni Morgan Rogers to fi keji si Jordan Henderson o na lo tun lami oniran lowo lapa be yen o tun mo si pe Jordan Henderson ninu fese won se bayi o ti ni one goal and one assist o je je gagagan niyan o je ngbe body kuro lapa be ki gboju gberere ni yawo eyan se pa waju iko gbo bolu Aston Villa pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Brentford àwọn náà ṣe ń gba ọ̀mẹ aláyò kọ̀ọ̀kan láàrin ara wọn Ipswich pẹ̀lú Fulham àwọn náà òdòdó wọ́n ṣe ń yí táyà láàrin ara wọn ni Sunderland pẹ̀lú Brighton kò tí ì sẹ́nì kankan tómi àwọn náà àwọn méjèèjì ó ṣe jẹ́ nìyẹn nínú ìdíje líìgì lórílẹ̀‐èdè gẹ̀ẹ́sì bí nǹkan ṣe lọ ó yẹ pàápàá halftime ti wáyé ẹ̀yẹ nínú ìdíje ti Bundesliga lọ́wọ́ ta wáyé kí n gbé yín débẹ̀ Osborn pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Bayern Munich Bayern Munich ṣíṣì ń rojẹ́ o nítorí Osborn àwọn ni wọ́n ṣe ń ṣe gíre wọ́n ṣe ń la kokoro la ìyàmọ́rùn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Bayern Munich Opien pẹ̀lú Hamburger àwọn náà ń gbá mi láyò kọ̀ọ̀kan mọ́mí mọ́ ni wọ́n ṣe ń gbá lọ́wọ́ Manis pẹ̀lú Bayer Leverkusen
meji meji la won mejeji sin gba suga ti nbe loke ita won ka iko agbabolu pe padabo mole won si na padabo pelu ami ayo kan dodo junior belu pelu elva beg ododo won yi taya laarin ara won poro se jade yen ninu idije ti bundesliga o de papapa ninu idije serie a genua pelu fetina genua meji sodo ni won

Atletico Madrid ododo ni won si don gba laarin ara won o je je niyan lagba be ko be jode o ya papa pe je ngbe body e mo pe to ba di lola ni tomorrow ipo gba bodo Manchester City pelu Liverpool yo je ma lanfani lati koju ara won nenu fagagbaga alagbara eleti o waye oya oke loye wahi ne gbogbo korodu nilu eko alaye ti gbori wole sojo pa yelujara yen in gbo pe o damu o yejo awon ti gunners niyan your face show your true chai lapa be yen are musa laudin ijoba pako mo ti ri elapa be yen mi gbo ko e oya ma jo lo ko sawe o de papa ifagagbaga ti o waye enye laarin pa gba bolu ti Liverpool pelu Manchester City oluko ni pa gba bolu Liverpool o ti soro salaye o enye Anthony Raula o le gbo Cherry Alexander Isak tema gadi cup gadi ko gapo oni ko di capo je oni je ra won mejeje won le wa available lola okay apo ti le je pa wa na ngbo wi pe ala ni pa mo lekun ele brotala o seje ko ma ti nu fe se won se lola sugba ati mo kan to ma sele ki lo ma bade eyan lapa be o jeje ngbe dupere kuro lapa be yen mami abdurrasak agbarere mo ti ri lapa be awon ti gunners niyan alaye ti gbori wole o ye je lo sinu ikan gba bolu ti barcelona o basa gbogbo eyin ti basa e mo pe eyin pelu getafe le lanfani lati koju ara yin loni ni gege be kan se lo ansi flick to je oluko ni pa gba bolu wore ikan gba bolu barcelona o ti je godi mimo o ni se rira fia tema fraki dijon o ni je ra won mejeje yen e gboju kuro lori oro wa ke lo gba le sagboju ni nitori pe won mejeje yen won ni le lanfani lati koju iko gba bolu getafe eyan leni bo je je niyan ko be jode ma ni gbe debe ma ni je beta eyin ti re amadi omo galatico eyin na e koju ikọ gbọ bọlu vilari loni je di agogo mejo asale o gagaga lejo ma se gire lejo ma mumi kan ninu koto kan eyin loni ni o je je niyan ko be jode o ye je ngbe body ka lo pada sinu ikọ gbọ bọlu chelsea o ya dede eyin ti chelsea ba mi abdurrashid adela bujaga ba gogo chelsea lajegun le le lorin Reverend Gbadebo Akejo lati nu ijo alafi oluwa baptist church eyin ni gbogbo osire nile lorin mori yin lapa be yen daddy oya lagba sunday adebayo mo ti ri lapa be baba chelsea ni gbogbo giri alimete ma sada ba me ma jo lo ko sawe na tori pe en se se me npe lowo ta wa eyin ti di gunners na oya ba me parisi akende gbegbon oba omo ni gbogbo ti si e ni gan ma agba bolu ngba kana fun ipa agba bolu nepa fc ni lo osogbo baba mo ti ri yin lapa be yen mi gbo ko yen oya laji wide ko la deju ema le gbogbo gunner o bo je tin gboraye ori yin lapa be yen officer chris omo lojo bi ana ni gbogbo pts ni le lorin ori lapa be yen ma jo lo ko sawe o da papapa e je lo sinu ipe gbogbo le manchester united manchester gbegbe manchester dododo ba mi oye depo ne gbogbo kwara politekin awon ti computer science ba mi mo ti ri yin lapa be yen e ma jo lo ko sawe eyin ati tottenham na le ni ni owu jago ni e kan ogbe kan laarin eyin mejeje oye ba mi reverend doctor na mrs sololade lati ni ijo fourth baptist church n gbogbo suru lere le lorin dadi e ka so sa e banki mami ise oluwa oku ni towo yin baje lase ledua mo anointing me go elijah cause and your ministry e me somebody o da bo se je niyan dike ade niyi ni gbogbo alafi oluwa baptist church ni gbogbo osere dadi e ka so sa awon ti manchester united toko toko niyan se won gbonje fe gbe ti won gba wo re bo o de pe baba cherry cristiano don sato lavero ronaldo baba tiago baba junior oya baba beji gege bi nkan je lo eyan cristiano don sato lavero ronaldo o tun je bebe yato si bebe lale ana o nigba ti ipa gbo bolu anasi te won lanfani lati pa ipa gbo bolu diriya won pa won bi eran aje pelu ami ayo meta sodo cristiano don sato lavero ronaldo o lo kokan lanfani lati gbo bolu won na won ni dede iseju metalelogun lowo ta wa yi apapo ogo
ele ti cristiano do sato la vero ronaldo o ti lanfani lati ni lowo ta we o ti di 980 goals ele to tumo si pe o ku bi 20 goal eyan lati se be fi tan bale di agba bolu akoko ninu itan gba bolu alafese gba ele ti yo ni 1000 goals so mani 1000 goals ye eyan ni sa ki sai to parisha cristiano ronaldo ma je oloku sa we ogba be iroyin je ko di mimo we pe lori bo se binu kuro ni budo igbaradi pa gba bo lori le de portugal mo n gbo wi pe won ti fofin si igba kan die eyan temporary ban pe won fi de e ja si ma wo bo na bo ro se je niyan ne pa irawa gba bo lu eni omodun mokale ni ogoji na 41 years of age mo gbe de be aji white brazil

0: Diamond FM.
1: Ikoni radio. Ekuli
2: na kara di monito ba ti dojo mejo ojo meta ba kwati ona la nkira wa. Ade dupe lodo Olorun atuti de loni ni e. Sori eto yin eto kan eto ta le so wi pe popular jingo ni. Eto ina ni eto ta npe ni kilo fe so. Lori ikoni alalu barika Diamond 887 FM. Balu precious Afolabi. To nje kini won ta nse lori eto yi fun awon to ba ngbo nigba akoko ati yeyin dada e ti ma gbo wi pe kilo fi so o je eto to je pe o si wa leti o si wa niye lati le mo won ti o fe nso lori awon oro kankan ti ba n jaran iran e paapa julo gege bi ti ma so ngba temi o wi pe ko si ba se le wa bayi bo di se wa lara e yo mi lojo kan tori atorun wa na lo tin mi dear dear bo ku te si ba se le se na ta feran ara wa to ahan atenu ton ba tin ja oko ati yawo le na wa ma ni be abi gbolohun aso dear dear na tin sele laarin wa laarin baba iya omo ojo ara ilu awon alabagbe ati bebe lo ki wa lo won ta wa fe so nipa re oro ta fe so npa re oju nipa ofin lo ofin to ran gba yi gbogbo awon kini ka lorisirisi leka orisirisi la man so npa re sugbon kile yi ta fe so loni e ma bi mi ni bere kan wi pe ije awon olubara eh awon tin ba tan ra nkan awon araja eh boya nkan kan ta nta o ta wa na awon to wa ran lowo wa nje won ni ohun ta le pe ni eto labe ofin awa ni awon ajo kan ta ti gbe kale to je pe consumers right yi consumers protections right yi gangan ni ise ti won ton yan layo lati bon ba tin dabobo awon ti won taja yo ma dabobo awon to raja na sugbon emi o ti e ti wa ni idea pupo lori e sugbon ti mo ba se ma nse nkan ta ma nse ni pe a ma gbianju a ma jade a ma se kini a ma to awon barista wa lo lati le ko wa leko awon oro to ba ru wa loju ta mo npa re dada won a lori ofe ati le ko wa ohun ta fe wo le ni la npe ni consumers protection right a woro dada kini ohun ta npe ni consumer protection right yi ati wi pe ipele melo melo lo pin si ta ba wa so npa re awon wo la le so wi pe won le je anfani consumers protections right yi ati pe apa ibogan la tun ma yewo awon barista na lo ma je ka ma awon apa ibi ta so lori e lori oro idada sugbon barista wa na to je pe won salejo wa odunimo won shaimo foloko ati pe te ba ti rafin na oja bayi ki isoro damo barista ma wa sori eto yi ni gbogbo gba lati ko wa leko so ohun ti o fe n wi lori awon oro kankan papa ju lo ru oro ta fe yewo leni awon na ni barista BC Adedayo won ti de sori eto leni barista e ka bo sori eto sa
3: e ku le o eye eyan wa
2: gbogbo na lo tin won tin gbadun yin na won ni elomi te tin rin pe tu ti wa sori eto leni adupe lodo Olorun barista ni papa ka wo ohun ta fe yewo leni ibere tin fe bere na ni pe se pe igba ti mo koko gbo wi pe awon olubara abi won ni ohun ta le pe ni
3: anfani
2: labe ofin igba ti mo gbo ko mi lominu ba kan kini tumo e bayi
3: epele le kan si eyin ara ile awon oni bara to ra oja kan abi ekeji won ni anfani ni abe ofin
2: okay
3: lati le ri pe ohun ti won ra lowo oni bara won
2: okay
3: o je ohun ti o te won lorun o je ohun ti ki se amulumala o je ohun ti o se pe ti won bara anfani tori ntan fira won je anfani e lara re
2: like
3: mo ba kan bo kan ninu so ohun ti a le pe ni anfani ti oni bara ni lodo olutaja
2: okay
3: oni e ni kukuru
2: All right. Eto ba je pe awon onibara e ton ba tin ni anfani labe ofin. A je pe awon olutaja na ni anfani labe ofin.
3: Be ni olutaja na ni
2: bawo ni tawon yen se ri.
3: Eh anfani ti tawon olutaja. Oni pe ti olubara bara oja.
2: Mhm.
3: Lodo won. Ki awon olutaja.
2: Mhm.
3: Ri pe iye owo ti o ye ki onibara san o nlo so fun eh ya pere nisin ka ni eh wanta tajala ipo fun bi apere ni eh egberun kan
2: jala ipo kan egberun kan fun apere
3: fun bi apere
2: okay
3: ti olubara ipo jala ti ko ba san iye owo egberun owo kan to ye ko san fun se mo pe o ti ru ofin olutaja
2: to ma jo wa dina dura nko
3: se ti wa ba jo duna dura ti awon mejeji si fenuko
2: okay to fenuko
3: yo ba ma so pe ti pa otaja ti pa osira ti won ba jo fenuko iye bayi ni mo fe ta mi o le san yeye iye ti mo le san ni tan ba ti le jo fenuko ti won ti jo agree after gba ti won ba ti se negotiation tan ko si pe boya enikan yan enikan je
2: ko soro ndi
3: eni
2: okay
3: iye
2: all right e seun e igba

0: ti won ba so fun awon yen awon yen o mo igbese ti won o gbe lati le da bobo eto ti iru eni be ni tori iya to wa laarin warranty ati guarantee
1: guarantee yes o yes o
0: so oh, wow. Kan gbe iru igbese be won ni eto lati le pe iru eni to ta iru nkan ba yen ti ko si mu adehun re se
1: ti o mo se
0: lo si ejo
1: eseun tori terms and condition ma wa nbe won si ma npe nkankan ni agreement o man wa nbe to barista mo dupe lowo yin gidi gan ni but inu mi a dun ah taba je gboro wa edoke lohun ka tun wa tesiwaju die si ka wo pe ibi ta ba de yi ka tun tesiwaju o le ma jose to nbo o le ma jose meji to nbo sugbon mi a wi pe a lori ofe ati le tesiwaju sinu e daada si ka si wa fi aye le fawon eyan na to je pe gbogbo ohun ti awon na ba ti doju ko loruru awon kan bayi kan bere bere ke to won sona e seun gan barista BC Adedayo fun gbogbo gba yin ta ma nke pe ko ni baje fun yin sa o be tin lu bayi o mo dun ni be butu se nlu na awon aye o ma josi lagbara olohun e ni se kini e ni se jodaran o lagbara olohun e seun gidi gan ni mo de ko ta ba pe ina e ma ma da wa si do si e seun barista ko ni baje ibi na ni abade bayi lori eto wa kilo fiso e ma gbagbe oro ta yewo loni ari pe awon eto kan wa ti ijoba gbe sile abi ti ofin to na se kini to gbe sile fun awon tin ba yan raja awa ta raja lowo awon olutaja olubara ati yeyin dada be yen awon anfani kan wa ti ofin fi sile ta ba mo a le mo ba ba si ti mo ati mo na nu sugbon ka tesi waju lori eto yi ni igba tolorun ba tu so pe ka tun sun si waju lori esi ka le se kini ka le na pa na ye dada lori eto yi sugbon ni bi ta ba de yi precious Afolabi oluko temi to ba dose to nbo atuma wo kokoro mi na lori eto wa kilo fiso e seun oko

Masiku, ako lua ye fuji me ma ba ye ti elo. Eren susi wa juko fi pa konduro. Eyan to boko, daju daju la ojo ku lesi, tu te ayo.

0: Ah, kabiyesi Olorun, eni ibele ti mo pe aye nbe eyan si wa.
1: Eyan wa o.
0: Ah. Oda eja wo laarin bi seju bi meji meta to ku yi ka wo si. E te waju ka fi bi enu egun bi ka to ma
1: to. Ngba ti o de be. Ya yen la ba ya yi, ya wo baba la ba nle. Won sa gbe mi wole. O wa pe oko e pe baba e ma bo pe se nla kan. Wa le le o. Ma be ma bo se nla ni o. Ah, baba ti n sare bo. Baba yen sa n sare bo. Ah. Igba la obi mi gan to mo pe ta won mu ni
0: keke yi ki soro keke.
1: Baba yen sa sare de. Ah. Baba yen se wole to wo mi nlele. Emi wa lori duro ti mo ri gbogbo to nse le.
0: Eyin wa lori duro ti erin
1: won bo se lo gbogbo to. Baba yen se wole baba yen ni ah. Ah. Eyin ma ni ka o. Baba yen ni ibi to wa wa ina ya yi pe bi te gbe si o lewu. Baba yen wa ni kan ma gbe mi ni so ninu ile agbara won. Inu ile agbara.
0: Inu ile agbara o baun ka bi so
1: lohun. Na wa lo te mi si. Ibe ni mo wa wa. Baba yen ni mimi kan o le mi.
0: Ibi to wa won
1: to gbe si won a fi bi ku Olorun ba de. Pe mimi kan o le mi. Ah. Baba yen wa ni ko n to wa dawo le o. Ohun lo si wadi. Baba ba lo. Dapo jo Friday no man se meeting yen. Baba yen lo njo yen. O de oni wa lawon ti gboro dawo le. Be mo se wa nu ile agbara enbe. Oni wa lawon ti le dawo le. Ah. O tun lo meeting lo se keji. Oni lawon ti le dawo le. Baba yen tun lo meeting lo se keta. O se keta to wa lo yen lo wa binu wole. Lo wa binu de lo wa ni won gba, won gba o. Ohun o bere se lori e. Kilo de kini ojo wa yen sa binu wole wa. Ojo yen baba yen bere sin toju mi. Nko akoko to ko gbe jade ni pe o fi gbogbo kini e o fi pa mi lara o fi pa gbogbo ara mi
0: eyin si nwo bo se nse
1: emi nwo gbogbo n to nsele ya mi
0: e si ri ara yin na nile
1: o si ri ra mi lele so o wa bere si sun awon kini dudu gbogbo ara mi kini yen dudu gan o wa nfo ayo o wa nfo bi la
0: lawon orisisin kan to nlo
1: to wa to fi pa mi lara o wa sun jade lara mi ara mi to sun jade yen ohun ni kini dudu to wa nyo bi la yen aba yen sa ni ko si nkan ti o se pe kan sa ma fa kini ti kini ba ti sun jade lara mi wa tun fa so fa wa tun
0: wa tun nu
1: wa tun nu kini sa yo titi bi ojo meta be ni kini e fi jade lara mi eh igba yen mo wa se ri pe ara mi bale ara mi bale tun ba to ba fi to ojo kerin ojo karun aba yen gbe kini kan wa se pe mi le laju o wa fi kini yen pa
0: ibi oju
1: bayi mejeji o wa ta mi tita yen ni mo fi shake
0: le fi mira
1: tita yen ni mo fi mira
0: gbogbo te so yo ti mo bi osu gan abi josu lo
1: ah
0: o ti josu o ti lo bi oro
1: o ti josu lo o
0: kabiyesi olohun
1: ah o ti josu lo o juri o o ti josu lo so o wa kin bi tita yen ti kini yen ma ta mi gidi gan ni mo wa fi mira ah baba yen fi je ku yo kan mama mi bale pe e ma wori o ti n pada bo o ti n pada bo o tin para wa to sirisi awon aseje agborisi
0: to da fi n kayin lara
1: toju mi to mo sa hun o ma fo enu mi baye wa mi to wa tusi mi lenu ti ojo ti body mi pada yin en se soru ni kin gba bi
0: ti emi pada si
1: inu agbara emi nikan ni mo mo
0: eyin nikan le mo jo yen
1: emi nikan ni mo mo ti mo pada si inu ago ara yen
0: kabiyesi olohun
1: laaro ojo yen mo ko pada si be ni so igba yen mi wa ri nkan kan mo
0: ndin kankan mo ayin enu awon to ba wa pelu yin nikan na le nri
1: be ni igba to ma fi to bi ijo kiji ijo keta mo kan laju ni
0: ah
1: mama mi
0: leyin odun meji le pe kabiyesi olohun
1: ya mi ri mama bi le sin ki gbe lo nu inu won dun nu won baba yen lo sa toju mi o wa bi mi la won bere kan wa tara mi bale tan oni se o fe mo ibi ti se yi ti wa
0: ah
1: mo ni mo fe mo mo ni mo fe mo o mo fe mo o ah ta ni mo se kini mo se mo sa yari kan le njo pe mo fe mo mo o ba ni ojo ti mo wa se ko ti mo para sile ta le ni akoko to ko wa ki mi ni ninu ile ah mo ti pe bi wa ti pe odun keji mi ranti baba yin ni kin ro ah oloda ti mo ranti yen bi mo se nbo lenu taxi talena kokoko ti mo ki pe ti mo se nbole gbaranba ena kokoko ti mo ki dajo kira wa ah be mo to wa ranti pe ah eni ti mo ki na ni eni ti o wole wa kini to nbere pe ah bawo la won ya re nko kini kan to mo ni mama baba won ti momo kan iye leko iye oko baba lo won mo ti osugben ni yen o wa juwe e o pupa o ku du die pe ni die ese re bayi
0: o sa ka we re
1: o sa ibe ni gugu ata wa me wa so pe ah n to to iya to so yin na ni pe we se so yi o baba wa ni ngba te ti mo nisin ki le fe se fun se fe gbe san ni ah ra di mi lo won gbe san ah baba yin ni ko won o foro se ra di mi lenu tin ba ti so
0: ni o se
1: lo won o se ra di mi na so pe gbe san ki o ja so fun mi pe ka gbe san to baba ni won o fun mi ni kini kan ma lo kini e modi pe tin ba ti de waju e kin fi do ba le fun gbo en tin ba ti fi do ba le fun gbo onu oku o ah nkan so le to yen ni mata de mo mi be mi ti le fi money emi gbo dodan wo awa mi be mi ti le fi money ti mo so kan pe o de ba ka mo se aba yen wan so pe idi to fi so pe baba mi gbodo soro ni wipe omo yi ko mo nkan kan nipa iya ti nje baba re lo se
0: pe baba lo se won kan bo mo wi ni
1: pe won o ri baba re to si lo fi fomo yen ba wi
0: kapisi olohun
1: gbogbo gbulegbule to n lo lowo lowo se kini kan yen ton ba ti omo yen si bi agba na
0: ara re o bale
1: ara re o bale.

0: lejo mi e te waju be bade kabisi olohun
1: kabisi olohun pe baba lo se omo lo njiya
2: baba lo se o
1: eh
2: baba lo se
1: o da baba e ja wo bayi tin ba ni kin fun yin ni aye ojo koja lo ojo lo ju bayi lo mo pe ami wo ku te fe we sugba ja wo bayi opolopo awon eyan na wa to je pe awon na ri ami wo eh telumi o to bayi to mi si na boya ka pe dede kan na abi ojura won na opolopo ma nro pe so won wa ni le ogbemi lorun awon ti ma nro nu be imoran ni soki e kan ma fun won ni soki
2: ah awon ton ma nro nu be ki won ma ki won mu folohun be won
1: hmm
2: emi ma nro kini mo so kini ko pe ti rumi ba tun le so pe mo wa titi da koko yi ko sin ton lohun o le se o
1: hmm
2: ke da kankan ma ro ra ipin o pe won la kankan koja lowo lowo bayi
1: hmm
2: ah ko tumo si pe bo se ri yi be lo pe aye re o se ri o
1: to eyin lenu isayin na wa ndupe folohun abe dupe lori eto ibi
2: mo ndupe o
1: e nfo pe folohun lori eto
2: ndupe mo nfo pe folohun bo se je pe e mo gege bi omo to n lo school ngba yen nta ti ro ngba yen pe ah imi ah nkan ti mo ko ba ma da won fun mi lanfani ati damo
1: tori lori ofe
2: lori ofe ati para si school mo lati gba yen
1: sugbon sibe na e ndupe folohun
2: lori sibe na mo ndupe folohun le ndupe
1: o de yara le te n gbo wa lori eto abewo lale yi tori akoko wa eyin awon abala to ku gugu na lagbanjo ka wo lale yi eje yonda alejo mi eni tolomo lati ilu tolomo na ni alejo mi e ba gbagbe eto abewo na le n gbo pelu latin rewaju ogun ni yopa ebt ni canada monday 8.7 fm ni lo ti lorin mo tun parabo ni ko pe ko jina en lebe mo kiyin o e ku kale

0: alagba segun lero lati lugbe ti ara teji se yin o e se adupe lori eto futale eto ni aye loja furniture agents through fese kan debe na ta ba so nipa le ise afigidara to do dede nile yi eye meji jade o aye loja furniture enterprises gan ni mo wi ogugu furniture nu le ni office le ise hotel restaurant hospital schools gbogbo e ni won mo nse ledinwo ti won si nta won ledinwo lo popo eh awon furniture to je be mi dije to standard to fi ma won aga bembe gbogbo e na laye loja furniture enterprises ni won se ti won si nta o won ni timotimo forun lori sirisi eh te le fi ka aga igbalode o po bi ba lodo won o ni ru size te ba nfe to fi mo timotimo uniform ati bebe lo eh company price na won ta o lodo ti won o te ba de be ba si fe si ni ile ise won wa ni number 342 ni giri alimi ladojuko ilorin foundation lopopona somi ni giri alimi ni lu ilorin yanpin number won fun yin tori akoko lale oni 0803 5191 184 tabi 0901 8616165 aye loja furniture enterprises mo si re nanu lodo ti won na o eje wa se bayi lori eto futale eto ni number tele pe mi si 0913655692 ka we ni ka bi meji la le oni 0913655695 e ma wa gbagbe o e fe polowo oja so ngbo wo eto yi na ni kede abe ni ami wo ti na te fe so lori eto yi number tele pe si o na ni 0806289 1134 0806289 1134 be ba pe lale tin ba ri gbe pe lola bi agomokala soke abi ke pe laarin ose bi na ni gbe eh lori eto na la wa lale oni ta pe ni eto amiwo e je nse bayi na Benny, we want to do you call after what we've been through? Are you okay? You can't let you call you bulletin. We want to
1: let
0: you
1: call you. Yes, you might
0: also allow the airport. To a cab woman.
1: And
0: wait for you.
1: Ah, you don't like barrow.
0: Cabby is so long.
1: A me,
0: to Olorun o jiware adupe ma o adupe o adupe lowo yin o
2: se aye ope yo
0: bi se le dua 0913655692 e ka le o koyin bulletin pe wa o
1: e ka le sa
0: o koyin bulletin pe e ka le o
1: kan so raju din ni lati lo agbada
0: to agbo yin baba
1: afa mi te wa yin se te la so lowo
0: ami le dua o
1: a tin gbe to ale o tale to ni agbara
0: abi se olohun
1: wa ni gbe lo to o ba eni yen dupe sa mo tun ba dupe to olohun ba yo gbe le kesu
0: ami o
1: gbo ko de ko de to ko na olohun ba mo ku ni are
0: ami adupe o
1: wo wa yi ni pe le se rama de ni je la se lo
0: ami o ase o ase le dua o ni gba taye ope ayin te ran awon alejo ta gbe ore eto yi lowo na adupe lowo yin o adupe o gbogbo gba la mo dupe fun yin tori pe 1000 ni kene kan ni te fi ranse ni o ni tin se ninu aye awon ta gbe wa owo na le fe kebo fun wa lori eto yi fa awon alejo ta gbe wa o pe ebon yo lati le ise ti mi bi n ba ti lagbara owo amo lagbara ebon baye ba n ko fun won eyin na pe leyin eto abi eyin feran olo abi ngbogun te ba fe eyin na fe polo oja sun gbowo eto yi abi e ni amiwo ti yin 0806289 1134 baba pe lale tin ba ri gbe pe lola emi na ni gbe bi agomokala soki abi laarin ose e je wen nikan dodo si ka wa fi se lo e ku ale oko yin o
1: ale sha e
0: pe olo ni se to ko yin o

0: 107.7 FM. On fait simileti, on gbariri dokan. Ikone Diamond 88.7 FM.
1: Abadabiara oba imole ti gbogba yemo si baba da pada wolude pelu wa agbara baba dabiara ti wolude pelu iwosan iriran ti o legbe oju eni ni mole eni edumore mo so wa di tan wole o
2: gbogbo eni ti iriran re ngo baiba
1: ti oriran daada
2: ori kurukuru
1: o re ni to wa lokan abi be eyan ba sumo o dama
2: itoju iriran pamele
1: eleduwa fi da baba wa
2: baba dabiara
1: oba imole lola
2: o wa siru aisan iriran to gbe dodo won
1: to ni gba lafia
2: gbogbo eni ti iriran yo lenu
1: ona bayo ti de o
2: e tara kan si baba dabiara
1: oba imole
2: baba da pada
1: ele pe baba dabiara sori ago 0706221250 2
2: loruko Olorun oba imole to da imole to fun wa di imole to ni ka ma fi ri imole ti imole wo si ni dokunkun lai lai na la fi nki gbogbo eyan pe e ku dede asiko yi ni gbogbo tete lanfani lati ma gbo mi gbe to fun ta koko yi oju lo ba ara alaura bi dakun mo gba imole lowo wa mo so wa di ta n wole eh baba n soro nipa iriran abala kan to ti pataki ninu igbesi aye omo eda ni ide yi pataki gan ni mo fi ni alejo pataki nile agbara pelu mi nbi baba imole baba dabi ara baba da pada won wa pelu mi lori ero agbagbe fun ta koko yi lati mo da wa leko bo la si le sitoju oju wa bo la si le sitoju imole wa ti imole yi ti o fi ni wo kunkun titi doju ale ati pe eni ti o ti ni wahala bi isoro kan abi keji pelu iriran re kini ojo na abayo gan tori ka ma ba jiya la se nya mu jiya lo fa alejo wa e ku dede asiko ye ba nki gbugbu ara ale
3: anu olohun alafe olohun ore ajenje ton olohun ko mo ba gbugbu eyan olugbo mi
2: ami ami
3: oruko mi ti mo n ba yin soro ni babada biara ti gbugbu aye to mo pe mi ni oba imole abi babada pada ti mo je alase ati oludari ile ise babada biara life care nibi ti a tin fi ewe atebo ti a tin fi se omo ara ilore
2: to eseun ibere mi akoko fun toni ni wipe kini a npe ni aisan iriran gan
3: oju ohun ni imole ara
2: be ni
3: iriran si lagba nile aye mo fi akoko yi mo fi nbe lohun fun gbogbo eyin olugbo eto yi oju wa ko ni re lede wa o
2: ami
3: kin wa pada sori ibere te bere a aisan iriran je awon aisan abi kudie kudie ti o le ba oju abi iriran eni ti o fi di pe iriran to tin ri mole kedere ti o wa ni mole kedere mo
2: baba kegebi nte nso ni pe awon

0: Wokiwa pe this new month of October, you will not die.
1: Amen.
0: Every plan of enemy against your life, God will nullify.
1: Amen.
0: Those people that stand as enemy against your progress, they will die.
1: Amen.
0: And what you want to do?
1: Yes.
0: Be a tight bendy day. Be a tight serene.
1: Yes.
0: And what you want near your own day? Tí wọ́n ní ògo rẹ̀ ò ní fara hàn.
1: Ọlọ́run ìpè.
0: Lórúkọ Jésù, iná àti ara Olódùmarè, ọmọ àrùn wọn.
1: Àmẹ́.
0: Lọ search fún Ajibode Olúwú.
1: Rẹ̀mí.
0: Ní Facebook mi.
1: Yes.
0: Wà á rí gbogbo programu wa ń bẹ̀. Wà á rí bí programu ṣe ń lọ. Ọlọ́run ìbápàdé yóò bá ọ pàdé.
1: Àmẹ́.
0: Tó bá lè search fún, wà á kàn follow ẹ ni. Toro ti pe iye ti Facebook n pe ṣugbọn wa follow e wa le ma ri gbogbo program wa loruko Jesu ibapade ti o mu ki egan re dogo
1: Jesu olugbala
0: ibapade ti o mu ki ekun re de
1: Olorun ipe
0: ibapade ti o mu ibaroje re daye
1: Olorun ipe
0: ibapade ti o mu ki aye ba ogbe gba
1: ope
0: ibapade ti o mu ki wahala re o ta
1: Jesu
0: bo se gba mi lowo lowo Oluwa ba opa
1: ami
0: Oku osu meta.
1: Bẹ́ẹ̀ni baba.
0: Ti odun yo lo.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Oluwa sọ fun mi pe iselogo wa fawọn eyan.
1: Amen.
0: Oluwa sọ fun mi pe ni osu meta to ku yi fun gbogbo awon to ba fi gbogbo agbara wa ohun. Won da won lo.
1: Amen.
0: Oni gbogbo ikola pata lo won da para.
1: Amen.
0: Won so no program la re ni pe Olorun fo fayo. Oni ki ma so fawọn e pe come and bless you me. Bless your ororo fun awon eyan fun itusile ati isegun aye won gbogbo aka to ngbo mi loruko Jesu aye re o wonu itusile
1: ami
0: gba ami ti won fi si olara tan fi lo ni rin jina yen eje Jesu pa mi yen
1: ami
0: lale yi ma ni ori ofe lati gbadura fun awon eyan akoko niyan o ni ori oke fofa yo nilu ikirun oluwa ran mi si awon eniyan lati fun won ni ororo agbara lasi ti pin omi fun awon eniyan ninu ikirun ni o o ngba mi losogbo lawa lawa lawa ikirun ni ipade o ti waye
1: ikirun
0: ni o ti waye ni jo friday
1: beni
0: ni friday to bayi
1: beni baba
0: ma mi se o olorun fo fayo ti ko fi gba kankan dawo ise duro o fe sisi agbara
2: ohun olorun ni ki se teniyan oluwa so fun mi pe gbogbo saturday keta ninu osu ni ago mejila osan si ago meta osan ni fufayo glorification month ni lu ikirun mo mesi o olorun ba pade fe ba o pade pelu majemu agbara oro beni oluwa fe tu osile saturday keta ni ago mejila osan si ago meta osan olorun yo fowo iyanu kan o
0: to ba ti wo lu ikirun ibi kibi to ti nbo so pe lo si school of science
1: school of science
0: eyin e so pe n lo sori oke baba fofayo ko mu rara
1: beni
0: fofayo glorification month ago mesan aro ni o bere ago melo mo pe
1: mesan laaro
0: mesan laaro to ba ti n pe mi ti mo n gbadura fun o ma so pe baba bo oni ma se debe ba kana won so fun wa gbogbo ojo tuesday ni special program n lo ni fofayo katida losogbo ojo yen ni canceling day
1: beni
0: ipade o be lati ago mesan aro si ago
1: mejila
0: mejila leyin e wa ti mu number ta ba ti pari ma ni cancel e olorun o ba o pade eyan ara ede e ma mura le ni second wednesday second kini oge gbogbo e jam pe pe jo ni pade ede second wednesday ni o ninu osu kewa wednesday keji e to nbo yi la lakoko
1: beni
0: beni ele to tele onele keji
1: beni
0: ati se kan ni ana e to nbo oni alakoko kadada beni to awon yan ma se mistake ta do me to pe o ti wa program re ni ready second wednesday la pade ni ilu ede olorun o ba o pade ago meta ni o si ago meje irole ago meta si ago meje irole owo olorun o kan o o ki gbogbo eyan ara ilorin Church wa wa ni oko erin
1: oko erin
0: mo mo lo wa
1: oko erin
0: to ba ti gba osere wole tabo gba taiwo oke wole wa ri school kan tagbe ni oko erin gede
1: secondary school
0: wa ri white house ti won ko alubarika farm si direct opposite e o ti ri sabodo be wa ya wole pe church baba fufayo lo lo church da ni mo pe
1: church baba fufayo
0: farabare dada ko gbo number mi to ba tu akoko ma fi number mi sita wa le pe mi ajo gbadura lale ifun bi wakati kan kin to pa phone mi owo igbe ni olodumare yo gbe odi
1: ami jesu
0: e je gbadura meta yi adani waye o
1: adani waye o
0: mo ti wonu osu ke wa
1: mo ti wonu osu ke wa o
0: on gbogbo to sonu lara mi
1: on gbogbo to sonu lara mi
0: to ye ka ye fi ba mi yin
1: to ye ka mi ba mi yin
0: ninu osu ke wa yi
1: osu ke wa yi
0: oluwa da pada
1: oluwa da pada
0: oluwa da pada
1: oluwa da pada
0: adua keji
1: ni koko keji
0: ilekun ti won ti mo mi
1: ilekun ti won ti mo mi
0: ti nfi rona abayo mo
1: ti nfi rona abayo mo
0: olorun ipe fo fa
1: yi olorun ipe fo yo
0: fowo agbara re si
1: fowo agbara si fun mi
0: fowo agbara re si
1: fowo agbara si
0: adua keta ni
1: koko iketa
0: iji to dide
1: iji to dide
0: si aye mi
1: si aye mi
0: si ise mi
1: si ise mi
0: si eto gbeyawo mi
1: si
0: oje layo mo
1: oje layo mo
0: oluwa o
1: oluwa o
0: baiji yen wi
1: baiji yen wi
0: baiji yen wi
1: baiji yen wi
0: gbadura yen dada mo mo iji yen ma da keje
1: amen
0: okan re o bale
1: amen
0: o so fun o ipade friday mo mi se o ah o ma ni agbara
1: be ni
0: olorun ran mi
1: yes
0: si o ago mesan aro ni ilu kilu to ba ti ngbo mi ma bo ninu ikirun to ba ti de kirun be school science ni e weta
1: be ni
0: e weta o pe beji school science eyin e ni ori oke baba fofayo
1: yes
0: orin ayo ni oko gbe
1: amen
0: orin ayo lo oko gbe
1: amen
0: arabirin ogo ti won gbe ti yo yen ogo yen pare
1: amen
0: eni to lo won fa ye ran yen yo gba na orun
1: amen
0: bo ni kori ta to de to odona abayo mo oro jade si aye lale yi oluwa lana abayo fo oluwa ni gba lo fa won yen lale yi olorun o sise o se n to le da duro
1: amen ogo ni fun oruko olorun loke orun ini won ati gbo yen pe olorun o sise ko se n to le da duro mo fi igbagbo re da ola iwo lo kan lati fofa yo loruko jesu
0: olorun to ni ase fe soro ase jade o

0: otutu alajodo asebi asemi iperun ipenise ọdun fani kese jẹni kalọlọ yajalu toro ni wo ni kekere lori asase ma jẹni pẹlu ọrun ti gori ni ilẹ mu fẹ gbara lónìí ni koni dọla oògùn ayé ni ase ọlọrun baba mo fayọ jẹ mo fayọ.
1: Ogo ni fun oruko Olorun loke orun baba ko lataro loruko Jesu ko ni reyin baba ko to ri pe a lo sinu oro Olorun baba ki la npe ni ominira
2: ominira o ti e ba kokuta wa yi ominira ko ni di nira mo wa lowo
1: mi Jesu olugbala
2: Jesu wi nkan kan oni bi omo ba so yin di ominira o le yin o di ominira ni tooto nipa ti aye ba wa ni idupule ti o le rin ti o le dide ti o ri ona bayo ni kete to ba ri ona bayo bibeli wi pe oni ominira o de iru eni be ni ominira ni ye ewo arakunrin to wa ni enu ona tempili ta n pe ni daradara bibeli wi pe won ma gbe wa be ni o olominira because gẹgẹ bi ibeere tẹ bere n tẹ n pe ni ominira ni pe en to ni ori ofe lati yasibi to ba wu en to ni ori ofe lati ri n to ba wu fe en to ni ori ofe lati je n to ba fe je bẹẹni en to ni ori ofe lati se n to ba fe se olominira sugbon ko ni ta n so nipa re yi ko le wonu temple ta n pe ni daradara bibeli wi pe won gbe kabe ni sugbon
1: peteru
2: ati won koja lo won wa ri lenu ona temple daradara on to sagbe oni peteru ati pita oni to nbere kan lowo won won ni wo wa fadaka ati wura awa oni sugbon ta ni ni pe dide
1: jesu dide
2: ko si mari nje je o pe kete to ni ominira ona wo ona temple daradara tele ko le wo gbogbo okan ti aye fi sinu ide lale yi o di ominira
1: ni
2: bi olorun ba fun orilede wa lominira ko te je pe ko ta fe ati wa nbe agbominira lo to ni nkan le
1: baba
2: ma awon eniyan sugbon bo ti le le koko bi awa ba kepe jesu eni to ni ominira to dara lodo yo fun alominira abo ona ati ma rowo yo wa rorun ati ma je yo rorun e wo nti ilu da e wo nta ye da lo to agbominira sugbon nigeria o ti bo o lowo inira olorun nikan lo le fun ani ominira gbogbo eniyan to gbo mi adua lalegba ta fi le di ominira patapata
1: nlo ti gbo yen baba gege bi oro te so fun wa pe en ti yun le da nkan se fun ara re iru aye bembe inu de baba se wa ni so pe gbogbo awon to e ko wo so sohun ti won rin kakiri abi ti won ti se ninu emi sa le dopan lominira bi
2: ogo ni foruko olon loke
1: o haleluya baba
2: ke se gbogbo ti won mo to lowo lominira
1: abi o si
2: ke se to ko ile alara bara lo ni ominira opolopo wa o ni ile nla o ni owo lowo sugba ide ka

0: yo di omira yo ni alavia ile ojo pipe yo ja lo eye awon eniyan olorun baba wo fayo ti ko fi gba kankan dawo ase duro oni iwo lo kan lale yi to dominira
1: amen iwo lo kan lale to dominira baba gege be yin so ni pade friday yi o da pe pade yi se pataki si
0: o kan mi lara e ri pe mi ha mare sugba ti friday leyi akase ni o
1: akase ni
0: a fe gbadua e ri pori oke kan mo gbadde bi olorun ti sise yanu yo yinra e logo o ni ki pe omi agbara fa awon eyan mo kid ojo pipe oja ah o ni pe oro fa won eniyan ki won lo ki ajaga oja ki ona abayo fara ki lekun o si gbogbo bi tayi sinu osona ma o oluwa yo lana a pade ni ilu ikirun leyin school of science ni ago mesan laaro ngba to ba pe mi ma fara bare ke gbo number ye dada ma pe number jo ja jo soro ki gbadura fo ko bere ko bo se debe ni ojo sunday a wa ni fufayo katida ni ilu osogbo yen ma je praise and deliverance tuesday ni pade a counseling wa ti victory program lago mesan lo na si ago mejila eri pa won ipade yen fun ilu kokan ni ati fun agbegbe kokan to ba ti pe mi ma so bi to gba
1: nko na to ti gbo to ba ti pe aba abo so bo se debe baba awon yen ta wa nso yi pe ba won wa ninu de ke ma nbo fun awon pade yi kini ke ma mu bo
0: ma bo kalu gba gore
1: pelu igbagbo
0: bibeli pe igbagbo ni dan loju ntan
1: reti ijeri so nta o ti ri
0: ohun reti oma ohun reti oko ohun reti ise ohun reti promotion ohun reti alafia o ni fokan bale gbogbo nkan nira o wa ninu ide kan olorun ominira to ni agbara lati fun ni lominira ohun reti ile ma bo emi o fun olomi adua obe ni wo to ba de gbagbo wa get ororo adua ise iyan o sele a jo yin olorun ni sugba lale ka to sun mo fe gbadura fa won eyan eniyan 100 to ba kokko pe wole a jo gbadua lekun to ti
1: yo de si so fowo gbe anu le pe lekun ayo mi si lale loruko jesu bo de ti wi be o ti ri be loruko jesu baba kini oluwa ni fun gbogbo mo nigeria
0: ogo ni fun oruko olorun lo ki oro
1: hallelujah
0: oni agbara to le ja okun aye
1: agbara to le ja okun aye
0: agbara to le ja okun aye sori aye ta wa yi mi o deru ba o woni ko mura soro ara sa ma foro ara esere ma foro ma ara esere ma foro ise ara esere ma wo aye re nina awon ika la nba gbe inu aye yi awon ika la jo rinrin ajo aye yi abi ka sumo olorun baba sumo olorun nikan la le bo lowo ogun aye baba sumo olorun nikan la le go logo ogun okoko baba sumo olorun nikan la le gbo lowo ogun ota ba ma se pe oluwa to wa ni patiwa olorun yen nikan lo le gba wa olorun nikan la le be o
1: jesu nikan la le kesi o Olorun nikan la le be o Jesu nikan la le kesi o go

0: di ominira
1: Jesu
0: Iba ma se pe Olorun to wa nipa ti wa ki la ba ma wi ni sin awon ta n ba gbenu aye awon agberaga ikeni awon afia je mo fi ayo awon afia sun mo fi aji awon afia sowo mo fi ajere gba awon ni won yo lenu abi ko sumo Olorun ko le ba domira lowo won ko le ba bo lowo ogun fi Jesus se igbekele re kete yo gba o to ba le di agbara ninu re to ba le gbe iramara Olorun wo wa bo lowo ogun to dide
1: so amen
0: ba ma se pe Oluwa to wa pelu wa
1: yes
0: mo fe ka no we Psalm 124 lati ese akoko yes
1: iba ma se pe Oluwa to wa fun wa
0: iba ma se pe Oluwa to wa fun wa yes
1: kini Israel ki o ma wi nisisiyi
0: so mo so bo mo fe bere program yi pe inu aye ta wa yi inu aye ikani afi ka di amara Olorun wo bibeli pe ka gbe gbogbo iramara Olorun wo oni ka koju ija si Yesu ati awon omogun re kilo ni yo se
1: o sa
0: idi niyan ta gbodo fi ro mo Olorun ko le ba bori ogun ta gbe dide si onle baba re ko le ba bori ogun ta gbe dide si onle oko re awon ti won wo ni awo moju pe ki lo je ki lo wo